0: 92.7 FM ke gaya de aur seri 93.7 FM ki noin abta Sabra Marosa featuring Bruno Mars dance was brought to you by Big Shot Hot Dog Bigating Salasa Swak Sabursa Magandang morning po kamusta po ang lahat kamusta maayong buntag sa tanan last hour ng ating program siyempre by Jason Steele pa rin giving you the sweets until 9 o'clock maayong buntag sa tanan yung mga nakahigda pa diha na baba pero baba sana naman wala na oh, kasi na wala nang rason oh, para maghigda pa ka alam mo kung bakit bumangon na siya eh kasi ikaw nakahigda pa mag-isa ka na lang dyan what nailami yung mag-isa ka na lang, di ba? Yung wala ka ng katanday-tanday pa. Bango na! Darina, tangali na, oy. Ah, ganun din naman. Kung magkasama din naman kayo, di ba, na nakahiga. Tapos nandiyan pa yung pares mo, nagtanday-tanday pa mundo, ha? Mainit na po yung panahon, El Nino na. Hindi na po panahon at season ng tanday-tanday ngayon. Di ba? Mainit na po yung mga panit, yung mga balat. Kapag nagdikit, ew! Well, ako ba rin ang inyong kasama, ang inyong kabila, mga sweethearts. Ang gagawin nyo lamang, syempre, i-text lamang ako ng i-text just in case lang meron ka mga pa-shoutouts. 0961-8924-927. Again, ha? That's 0961-8924-927. Ang car wash kibawe. Oo, magandang umaga sa inyo. Ano yan? Sa may tar watch, Totski car wash kibawe. Sabi niya, wala ko naka-duty dira karon kay nani ako sa CD Odol. Nangita o kaayuhan. Sana makakita ng kaayuhan, ha? Lolito Dolitz Torimocha, driver ng Marites Taxi. Magandang umaga. Maraming salamat sa pakikinig. Shout out ang Garment Market Mahogany Section. Good morning, kina Nanette Randiego. And the rest. Mamaya, isa-isahin ko yung mga pangalan ninyo, ha? Diba? Nilda Padel ng Carmen. Magandang umaga rin. Dagang salamat sa pagpaminaw. Ito din ang J9 Taxi. Yan, magandang umaga. Sabi niya, good. But good luck. Jerry Quinto ng Normie Transco J9 Taxi. Magandang umaga mga taga-Agora ito. Thank you, ha? Ito rin pala. Isama na natin sina Bebe Empasis, Laura Borja, si Panoy sa may ano, sa Lumpia Maker, kay Junjun Inteng Raniego, Teboy Laguna, sa kanilang Presidente Jennifer Palencia, og President sa FBN, kay Ma'am Jenjen Retasa, og ang buutan ng gwapang President. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hope you guys are feeling great. This is a beautiful Thursday morning. 7:10 minutes, Saturday, 8 o'clock. Wait lang. Commercial break muna tayo saglit. Pabalik tayo. More of those hits coming your way. Karaman, sweetheart! Padayon lang sa magpaminaw, ha? Dito lang sa Heart FM. Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: 92.7 Hard FM again, the Auto City, 93.7 Hard FM. We're getting on 31 minutes after 8 o'clock. This is Maggie Bugal. Dancing was brought to you by Bird Street 45 Twin Pack. Pangdalawang baso, 2 times sa inom, 2 times sa nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na! Hoy, good morning kina Vincent Octubre ha. Shout out sa iyo. Raptor Taxi Analo. Magandang magandang umaga. Ito rin, magandang umaga sa lahat ng admin staff. Especially sa kanyang lovely wife daw. Okay, Madam Crony K. Fabe Hamito. Yan, I love you. Galing yan kay gwapong-gwapong kaibigan natin. Sa iyong husband na si Brother Neil. Magandang umaga. Maraming salamat ha. Siyempre sa admin staff ng FICO. Good morning! At siyempre kina Ma'am Kay dyan. Sa kanyang wife daw, sa lovely wife ni Brother Neil. I love you daw, sabi ni Brother Neil. You know, niyay! Magandang umaga rin sa lahat ng mga nag-message pa. Oy, good morning, Isabel, Pelinio, and Sancho. Good morning, Bing. Maraming salamat. Mami Marilyn Gonzalez, good morning. Shout out mga BC na mga vendors sa may Carmen Market. Magandang umaga. Sa may FBN, Mahogany Section, kina Jovelin o Gloloy Villadores. Magandang umaga. Good morning to Bem Bem, to Justin Boyat, Isabel Dabu Dabu. And sa Bangkeo family, magandang umaga. Nagang salamat sa inyong pagpaminaw, diyang napita. Shout out Simplicity, Vulcanizing and Car Wash sa may Barra Magabalan. May bundag! Nagang salamat ha. Mga taga Upper Carmen Del Zone 10, Purok sa East Abana Street. Aba! Naka Heart FM din sila. TY, ganun din kina Ma'am Rosalie Nielas Lavistre. Dagang salamat sa pagpaminaw. Hey! 8:33! Ito na ang sitwasyon ng ating kalsada ngayon.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: HBG J Tagalog Dudes ng Abdulakim Taxi na sa linya. J, good morning!
2: Good morning, Jason! Kung magpa-billboard kayo, itama nyo na HBG!
0: Ginoo ko.
2: Ang mga kakalusadahan natin yan, napakaluluwag naman. Carmen area, maluwag na maluwag. Dito sa Deborah, Pilis, maluluwag yan. Ito na. Pagpata ko sa aking bata hanggang sa dito na, Ipuluan area, napakaluwag. Ayos naman ang traffic ko ngayon.
0: Ayos, ang lugar ka ba ngayon?
2: Nasa ano na ako, boundary na ng Ipunan. Going ko sa Lagitingan.
0: Okay. May biyahe ka pala, palabas ng CDO, ano? Pasahero ka ngayon, no?
2: Meron, simple.
0: Alright. Sige. Ingatan ang pagmamanayo. Ha?
2: Nakadawit ang malaking isda.
0: Ay, very good. Dapat lang. Swerte naman, di ba? Bawat araw kasi, panay na lang mingaw eh. Malaking pusa. Timing lang. Sige, maraming salamat. Tama. Ingatan ang pagmamanayo at ingatan ang mga pasahero, ha? Thank you. Sa iyong report, HBG J Tagalog Tools ng Abdul Hakim Taxi.
2: Yan ang latest na sitwasyon. Mga kasada nga kinataan sa ngayon. Heart pasada nyo. Jay Tagalog po. Mga Abdul Hakim Taxi. Para sa Heart FM. Road Traffic. Alamin.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Better check your watch aside right now. 8:36 times and brought to you by CDO Idol Hot Dog. May panalo daw with the meatiest and tastiest best idol hot dog ever.
3: CDO Idol. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
4: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
3: Ito ang idol ko.
5: Also try our cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation.

0: 92.7 FM का ज्ञान दे और शरी 93.7 FM के नो ने I don't care Ed Sheeran Justin Bieber for you on 846 isang good morning kina Zach ng DC ha maraming salamat sa inyo mga kinig sana maganda naman ang inyong mga umaga dihan na pita oh eto na another winner para sa bugas groceries at spaghetti. Papinaw, second winner na tayo. Ruleta, pili kung saan lugar tayo pupunot ng ating second winner. Dito yung studio namin matatagpuan sa FICO Admin Building, ha? Bamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy, Nazareth! Puno tayo sa dropbox ng Nazareth. Puno tayo bunot. Oops! Ang address, Upper 20 Nazareth. Oy, mga taga-Upper 20 Nazareth, ha? Paminaw. Oy, ang nakadaog. Wala dyan sa may Upper 20 Nazareth, Josie Agbanawag. Tama ba yun? Josie Agbanawag ng Upper 20 Nazareth. Madali na. Magdala ka ng ID mo, ha? Para maklaim mo na ang iyong bugas, ang iyong groceries, at spaghetti. Congratulations din sa ating unang winner, si Annalisa Valera. Adaliza Valera ng Bonbon, Raagas. Congratulations. At ito pa pala, yung iba pa mga nanalo. Oh. Si Rosavilla Balansag. Rosavilla Balansag ng Kamamanan, Cronin. At si Winila Galaura ng Barangay Consolacion. Winila Galaura ng Barangay Consolacion. Congratulations. Nakadaugsad ka. Og bugas, groceries at spaghetti. Ganon din itong taga-Barangay Bayabas, ha? Taga Zone 1 naman, si Jose Villa. Jose Villa ng Zone 1 Bayabas, congratulations. Actually, meron pa rito sa kabila. Andali ha. Sulitin na natin ito. Ito, congratulations din kay Ray Boglas Ojige ng Tibasak Makasanting. Congratulations, Ray Boglas Ojige ng Tibasak Makasanting. Si Cherny Cavite ng Jose Compound Goswagan. Congratulations, Cherny Cavite. At si Marjorie Flores ng Porok 4 Zone 10 Barangay Carmen. Marjorie Flores ng Barangay Carmen, Porok 4 Zone 10. Congratulations po. Iba ka pangalang nabanggit. Magdala ng ID dito na sa FICO Admin Building, Bamenta Boulevard, Carmen Ilaya. Now na, pwede nang pumunta ngayon ha, para maklaim na ninyo ang inyong bugas at ang inyong groceries may kasama pang spaghetti. And for another break, 8:49 on the clock. Time check brought to you by Magic Flakes at Cheese. Sa kalamihan sa Cheese and Crunch, lamibod ang break ni mo.
1: Psst, break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo?
2: Sige na! Pag Magic Flakes Cheese na dito.
1: Dali!
2: Oh, winner, diba? Sa kalamihan sa cheese o crunch, mulami po ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
0: Sa kalamihan sa cheese o crunch, mulami po ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese.
3: What if your phone could be your front row seat?
4: Playtime Entertainment launches PT Idol.
3: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
4: Where talent takes the spotlight.
3: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: The best variety of music all day. Heart 92.7. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

92.7 Hard FM Cagayan de Oro City, 93.7 Hard FM Buginon. Orange Lemons Rio, it's heaven knows. Two more minutes before 9 o'clock. Loyal listener natin, oh, sa Barangay Ipunan, sana isa po ako sa manalo ng bugas. I love you Hard FM, ang heart ng radyo ko. Mga taga Ipunan, magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat ha, baka mapadamadaanan kayo ng robbing team natin dyan ha. Okay, aram, mapadayon lang kayo sa Magpaminaw. Alright, anong pangalan po ninyo? I-text nyo lamang po inyong pangalan ha, para malaman namin, para ma-shoutout po namin kayo everyday. Alright, on that note, ako po'y magpapaalam na. Maraming salamat. Oops, si George na, si Dr. Hart para sa ating Music from the Heart program. Susunod na. Enjoy the rest of your Thursday, mga sweethearts. Sabi nila, magiging maulan daw, pero mainit naman ang panahon. I don't know the weather. Alam niyo naman ang claim ko lagi sa panahon, parang ugali ng babae yan. Pabago-bago. Have a great Thursday. Padayon lang sa Magpaminaw, mga sweethearts. Dito lang sa Heart FM. Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Diretsahang sinabi ni Vice President Sara Duterte na wala na umanong pera ang Pilipinas nang tanungin kung may natitira pa bang pondo ang bansa. Ayon sa kanya, nakatanggap ang kanyang opisina ng memo mula sa Department of Budget and Management. Ipinaliwanag din ni VP Sara ang tinatawag niyang triple whammy o tatlong magkakasunod na dagok sa ekonomiya. Kabilang dito ang mataas na presyo ng krudo, mataas na palitan ng dolyar at mataas na inflation. Ayon sa kanya, ang mga ito ay higit na nagpapabigat sa mga mahihirap na Pilipino, lalo na sa pang-araw-araw na gastusin tulad ng pagkain. Nagbabala si VP Sara na kapag hindi agad natugunan ang pangangailangan ng mga pinaka-apektadong sektor, maaari itong magdulot ng mas malalang problema. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

92.7 Hearts FM, Cagayan de Oro, and 93.7 Hearts FM, Bukidnon. Maayong buntag, mga sweethearts. Thursday. Let's spend it together with a smile on our faces and also sa mga puso natin. Good morning, this is George, and we are now gonna be enjoying all your favorite love songs dito po sa ating programang Music from the Heart. At hala, sa nag-aabang po sa ating Question of the Heart. Nako, another question has been shared to us. Kaya naman, isushare ko rin to sa inyo para daghan na tayong maglabad ng gulo. Ayan. Mga sweethearts ko, mas patatawarin mo ba ang nanggoes kaysa yung pinaasa ka? Sige, isa pa. Mas patatawarin mo ba ang nanggoes kaysa yung pinaasa ka? Hala? Usapang ghosting? Usapang pinaasa? Kaya naman, what you have in mind, share that. O baka gusto nyo makisali, ha? Sa ating Question of the Heart. Text us through our text line sa 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Sa lahat ng mga online, drop it. Drop it and send it to our Facebook Messenger and our Facebook page through Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. Excited ako. Maghihintay talaga ako sa mga thoughts ninyo. Kaya naman, let me play this song from TJ Monterde with Dating Tayo. Nung hindi mo pa ako pinaasa at yung hindi mo pa ako ginost. Keep it here. Manatili nakatutok ha. Samahan kami ni Dr. Heart. Dito lang sa Heart FM. Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM Bukidnon, 931 Joss Garcia, ikaw ang iibigin ko. Wala na iba. Huwag mo na ako i-ghost.
1: Huwag mo lang din ako paasa.
0: Good morning, sweethearts. Nakahabol din si Dr. Heart. This is music from the heart all the way till 11 o'clock. And a great Thursday.
1: Grabe yung Thursday.
0: Napakabilis na ng panahon. Bukas, Bernes na uli. Weekend na uli. Weekend diba? Na. Ayan. George, good morning sa'yo.
1: Good morning. Good morning, Dr. Heart. And speaking of weekend,
0: yeah.
1: Kasi Mother's Day na sa Sunday.
0: Oo.
1: Maraming salamat sa mga nag-comment, sa mga nagpadala ng kanilang mga mensahe.
0: Uh-huh.
1: Pero hindi lang dun dapat magtapos kasi you need to invite your friends to Heart React, the post or your comment doon sa ating posting.
0: Actually, meron tayong dalawang winners na this is gonna be on Saturday.
1: Yes.
0: Ayan. So,
1: abangan yan.
0: Siyempre, ang basihan po natin ay yung may pinakamaraming heart reaction.
1: Heart reaction.
0: Doon po sa comment o yung sa message ninyo na sinasabi nyong bakit your mama has a big heart.
1: Yes.
0: Diba?
1: Oh. Excited na ako. Kasi it's going to be a Mother's Day treat package. Ang mapapanalunan ng mga winners natin for their moms.
0: Oh, diba? Hindi na kayo maghahanap ng pangregalo sa mama nyo. Kayo yung mananalo.
1: Correct. Oo. Meron pa sila, may pampering. May pakit. Basta
0: bibigyan ng pampers?
1: The pamper day ng mga mothers yan. At may
0: papasusuot din ng pampers.
1: Huwag naman sana. At may pa-dinner pa tayo, Dr. Mark.
0: Ayun!
1: Para sa kanila mga mommies, mama. Isali nyo na.
0: At kompleto si Ricardo na yung celebration ng Mother's
1: Correct.
0: Day.
1: Correct.
0: Alright, so once again, hanapin nyo lang yung promo post ng My Mama Has a Big Heart, Mother's Day promo po ng inyong Heart FM. Siyempre, saan nyo hahanapin yan? Doon sa Facebook page ng Heart FM.
1: Nakapin post natin? Yung Heart FM, 92.7 Cagayan de Oro City. Nakapin post po yan. So, madaling hanapin.
0: So, ibig sabihin, doon sa post na yun, doon nyo i-comment yung inyong message na kung bakit your mama has a big heart. Ayan. At pangalawa, ang gagawin nyo, tell your friends na i-heart react yung inyong post.
1: Correct.
0: Yung inyong comment.
1: May konting hangyot lang din ako.
0: Ano yun?
1: Paki-follow, like, and share na din yung Facebook page namin.
0: Ay, syempre, dapat ganun na rin ang gagawin. Oo. Di ba?
1: Maraming salamat.
0: Ayun. Alright, ano nga ba yung pinag-uusapan today, George? Ating question of the heart.
1: Dr. Heart, mas patatawarin mo ba ang nang ghost kaysa yung pinaasa ka?
0: Hindi ba parehas lang yun?
1: Yung ghost. Uh-huh. Yung ghost kasi parang iniwan ka na lang ng walang paalam.
0: Ay, naho.
1: Yung parang nawala na lang parang bula.
0: Naglaho na parang bula.
1: Yung kalitra ka giblock sa messenger. Hindi ka na makapag-reply.
0: Ay, ganun.
1: Mga ganun. Yung parang nawala ka. Nawala lang
0: yung
1: talaga.
0: Yung hindi ka na nire-replyan. Parang ganun.
1: Yun. Ghosting yun.
0: Basta panahon kasi namin, walang ghosting. Ngayon ko lang na-encounter yung ganun.
1: Na yung pinaasa naman, yung parang, binibigyan ka ng false hope.
0: Uh-huh.
1: At the end of the day,
0: wala
1: yung gesture
0: din.
1: Niya pala yun.
0: Okay.
1: Ganun lang talaga siya as a person.
0: So baka binibigyan mo lang ng ibang meaning.
1: Yun na nga.
0: Oh, diba?
1: Pero may something parang alam mo kasi, especially, talaga pinagtanggol yung mga babae, kasi minsan, reality talks, ang mga babae naman kasi yung nakakapagbabasa ng gestures sa lalaki kung interesado talaga.
0: E paano kung mga tulad ni Dr. Heart na sadyang mapagmahal at sadyang mabait?
1: Ayan. Totoo naman. Napaka-gentleman pa.
0: Di naman, magino pero medyo mas...
1: Kanta yun ah. Yung mga ganon, yung parang... Ala, pina-inlove lang ako sa wala.
0: Ay, ganoon. May mga ganyan.
1: Yung parang, hindi pala.
0: Paano nga kung likas na ganun nga talaga, mabait at mapagmahal na tulad ni Dr. Hart. Kasi, nabibigyan ng maling kahulugan.
1: Correct. Tapos ikaw naman, asyumero ka naman.
0: Ay, nako.
1: Hala, in love siya sa
0: akin. Ay, nako, hindi namin kasalanan ng mga lalaki yan. Kasalanan yung mga babae na bigla na lang kayo na in love sa amin.
1: Hindi rin, kayo din. May mga pinapakita kayo. talagang nagtalo.
0: Asa, sige, ating question of the heart, ha?
1: Mas patatawarin
0: mo ba daw yun ang ghost kesa dun sa na pinaasa ka, ha? Our text line, 0917-157-9927. Ano pa isa? 0961-8924-927.
1: At sa ating Facebook page, ha, you can message us through Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City.
0: Abangan nyo mamaya, ha, babasahin namin lahat ng inyong mga messages. Yes. Keep it here sa inyo pong Heart FM.
1: Ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
2: This is Heart 92.7.

0: Gabi Kadabaso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients. With a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises. We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises. Located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises. Where every piso gets more value.
2: Where every piso gets more value.
3: Sa pagmulat natin sa mundo, ating nadama, yakap at pagmamahal na buong buo. Pagmamahal na walang kapantay. Pag-aalagang hindi matatawaran, mabigyan lang tayo ng magandang buhay. Pagiging ilaw ng tahanan, iyong ginagampanan. Kahit paman sa madilim na karanasan, gabay mo at katuruan ay laging nariyan. Nanay, ina, inay, mama, mami, ermat, mudra, mader. Ano man ang itawag sa kanila, ikaw pa rin ang aming natatanging ina. Para sa lahat ng mga nanay, pagmamahal at pagpupugay, aming inaalay. Ngayong Mother's Day, handog ng Heart FM 92.7 ang isang Mother's Day treat para sa mga maswerteng nanay na mapili sa ating Mother's Day promo. My Mama with a Big Heart. Para makasali, i-click ang Mother's Day promo post sa Heart FM official Facebook page at i-comment lamang ang inyong sagot kung bakit your mama has a big heart. I-share ang Heart FM Mother's Day promo post at ang dalawang may pinakamaraming heart reaction sa mga comments ay mananalo ng Mother's Day treat para sa kanilang mama mula sa Heart FM. Tell the whole world how proud you are of your mama. Sali na sa Heart FM Mother's Day promo. My Mama with a Big Heart. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
4: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
5: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
6: Kami, mga taga-Baro Opol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw, og Heart FM.
3: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
5: The best ang mga music sa Heart FM.
6: Makarelate, makaimot, og makalingaw.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Arts FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. 10 more minutes before we hit 10 o'clock. Sa ngalan ng pag-ibig. Naku, marami tayong nagagawa. And that's December Avenue right there. And that song was brought to us by CDO Idol Hot Dog. May panalo na with the meatiest and tastiest best Idol Hot Dog ever. Ala, ghosting at pinaasa.
1: Ay, nako.
0: Mahirap. Dahil nga sa ngalan ng pag-ibig, Dr. Heart.
1: Oo nga. Oo. Diba? Eh, iba na palang ibig sabaw sabihon. Okay. Pati natin, ha, lahat ng mga nakikinig po sa atin, dyan po sa may Agora.
0: Oo, maraming salamat. Po sa atin, sa
1: good morning sa inyo. Good morning din. Uy, makaibigan natin. Boss Ness, good morning. Nakikinig sa ama.
0: Good morning, may butang. Ito may mga comments sila sa ating question of the heart.
1: Sige nga, tingnan nga natin.
0: Sabi naman ni 9260, George, mas patatawarin ko pa yung nang ghost kaysa paasa. Masakit kasi yung pang-asa. At least sa ghost, di masyado.
1: Ah, baga bigla na lang nawala eh.
0: Oo, parang diba?
1: Sige, walang paala ka sa buhay mo.
0: Yung pinaasa kasi, iniwan ka na nga. Cliff hanging pa.
1: Usually, pag pinaasa, may binitawang pangako.
0: May mga ganun. Siguro, oo. Yung parang may motibo ka ng pinakita.
1: May motibo na pinakita. Oh. walay naman pala.
0: Wala.
1: Wala naman pala sa kanya yun. Wala naman kay 2745. Sabi niya, good morning, Dr. Hart and DJ George. Mga taga Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen. Para daw sa kanya, mas patatawarin ko ang nagpaasa kaysa naman sa nang ghost. May panangi paasa ta, makita man nato sila kaysa anang mahilig ng mangmulto. Takot sa sariling mundo nila para bang may tinatago. Malayo pa ang araw ng mga patay. Para sindihan sila ng kandila yung mga mahihilig mang ghost. Ayan. Hi daw sa iyo, Mr. Rider, ha? Huwag mo i-ghost ito si ano, ha?
0: Si 2745.
1: Si 2745. Talaga naman.
0: Ikaw baka pinaasa ka lang din ng Mr. Rider niya. O, diba? Yung mga ganun.
1: Huwag naman sana.
0: Huwag naman sana. Alam mo, meron talaga mga bad influence mo talaga mga kaibigan eh. Yung parang sinasabihin, huwag ka na umasa dun. Wala ka dun.
1: Malay mo, diba?
0: Ay, ang Galis family, Dr. Hart, na ikinig sa atin.
1: Hi, Maimud. Mga taga-Makabalan.
0: Oo, maraming salamat, ha.
1: Mga taga ano to?
0: Barangay
1: 17 pala.
0: Iba
1: na sa...
0: Iba yun sa Makabalan.
1: Makabalan, simple, city vulcanizing.
0: Yes, yun. Ang Ming family. Ayan, maraming salamat, ha. Mami Elaine, kay Sir Nicholas, kay Sir Glenn, at ka Ma'am Jeline. Maraming salamat.
1: 8825, good morning sa'yo. Sabi niya, good morning, George and Dr. Hart. Maimbuntag.
0: Ayan, magandang morning.
1: Salamat sa pakikinig. Tsaka natin yung ating sa ano, sa
0: Facebook page.
1: Sa Facebook page, nakamukhang dami na ko-comment doon. Laneth Raniego, sabi niya mabuti na lang ang pinaasa kaysa ghost. But remember, disappointment is also blessing. It teaches you who's real and who is only temporary. So guard your trust, value your faith. Strong one day, there is no space for toxic people in your life.
0: Grabe si Ate Nanette. Ito naman mula naman sa ating sweetheart sa dyan sa Candyville, Kanituan, ka Ma'am Jean Garcia Candia. Sabi niya, para sa akin, mas patatawarin ko ang nang ghost. Kasi considered scam yun. Walang physical presence. Partly kasalanan ko rin. While yung pinaasa ay masakit dahil kilala mo ang tao at lolokohin ka pa.
1: Yun lang. Ayan. Yun ang mahirap, di ba? Lolokohin ka lang din.
0: Yes.
1: Pinaasa ka na, lolokohin ka pa. Nakagrabe naman yan.
0: Ang hirap naman kasi, Dr. Hart, yung pinaasa ka. Alam mo yung parang pinapakita at sinasabihan ka ng mga gandang bagay. O, kunwari, ayan, may mga taong interesado sa'yo. Ito ang kaya kong ibigay. Ito ang kaya kong gawin.
1: Umasa ka naman.
0: Umasa ka naman. Oo, at ito na nga, binigyan mo ng pagkakataon. O, di naging kayo. Pero... yung mga pangako niya sa iyo, agoy. Biglang biglang agoy.
1: Ay nako. Ay mahirap. Mag-ghost at Maniwala sa mga paasa. Sige, magbabalik pa kami ni George. We'll be pausing for a break and we'll be right back for more. Just keep it here sa inyong Heart FM.
0: Ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7
3: CDOIIDOL Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
4: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
3: Ito ang idol ko.
5: Also try our cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation.
6: The Moffitt Twins, we all loved back in the 90s.
7: Yeah.

0: 92.7 Arts FM, Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM, Bukidnon, 10:17. And the time check is brought to us by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 7 pesos and 50 cents lang SRP per baso. Kaya naman, pili na. Hello, oy. Hello, ML. Sabi nga ng mga Gen Z ngayon, love of my life.
1: L-O-M-L.
0: L-O-M-L.
1: L-O-M-L.
0: Love of my life.
1: Sana nga lang, hindi ka sobrang pinaasa.
0: Correct. Hindi ka naman din ginosting. Paano magiging love of my life yun kung ginost ka? Pero kasi Dr. Hart, in defense naman, at talaga, in defense of all those who chose to walk away, siguro na feel siguro nila na hindi ito yung tamang panahon o hindi ako yung karapat-dapat na tao para sa taong to.
1: Ayun.
0: Even so with the yung mga nagpaasa, o diba?
1: There could be reason or correct, reasons correct. Behind kung bakit ginawa yun.
0: Yes.
1: Diba? Imposible din naman na gagawin nilang manggugos at saka paasahin ka.
0: Correct.
1: Yung talagang manggugos, sigurado ako na meron talagang reason behind no, bakit ginawa yun.
0: So,
1: yung paasa, minsan kasi out of nothing, sinasabi na lang natin, di ba? Ay, hirap yung ganyan.
0: Pwede bang sabihin na
1: human. Na parang maniwala.
0: Kaya diba? Nga, oo. Kasi wala, gusto lang nila siguro na ipa-feel din sa tao how it felt to be loved, pero hindi nila kayang panindigan. Kaya paasahin na lang.
1: Kasi yung mga pinaasa at ginos, talagang masasabi ko, para sa atin, parang emotional abuse yan eh.
0: Yes. Diba? And speaking of emotional abuse, emotional damage yon sa taong iyong pinaasa at iyong ginost.
1: So, anong magandang gawin dyan?
0: Therefore, I
1: bahala
0: conclude.
1: Bahala ka sa buhay mo.
0: De, ano na lang siguro, siguro sasabihin naman nila, madaling sabihin yan kasi hindi naman kayong nasa sitwasyon.
1: Mm-hmm.
0: Pero, acceptance din eh, is the key.
1: Yeah.
0: Kasi minsan, it's also a way to save you from the wrong person. Mali mo yung taong talagang to, hindi talaga para din sa'yo. Kaya, it's also, sabi nga, di ba, it's a blessing in disguise na nangyayari yung mga ganyang bagay.
1: Pero sigurado tayo dyan na merong darating talaga na para sa'yo na
0: meron
1: na, hindi ka ikukos, hindi ka paasahin, di ba?
0: Kasi,
1: you just have to pray for kung kailan yung darating yung tao na yan sa buhay mo, di ba?
0: Maging patient ka lang.
1: Mm-hmm.
0: It will really take time. Pero, yun nga, lagi naman nating sinasabi na kapag para sa'yo, at kung talagang kayo, ay itatadhana kayo talaga.
1: Ano man ang mangyari, di ba?
0: Correct.
1: Pero minsan may mga tao na hindi talaga para sa atin. Ah, ganyan. Dumarating sila sa buhay natin, maybe because of some purpose. Na magkaiba yan eh. Maraming klaseng tao dumarating sa buhay natin eh. Hindi natin, minsan kasi hindi natin pinapansin yung true meaning kung bakit nandyan sila sa buhay natin.
0: Yun, oo. Minsan masakit naman. Yung nga, wala namang,
1: Ako nakakatakot.
0: Oo nga eh. Oo, wala namang madaling bagay sa mundo.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM Bukidnon. The Ghost of You, this Michael Learns to Rock. 10:41 at the oras, still with Dr. Heart and George.
1: Of you.
2: Padalhin na sa ating usapang healing regarding sa ghosting
0: at sa mga
2: pagpaasa.
0: Si Demsoy Robles, dyan po sa may maramang bukid na nakikinig. Hi po, good morning sa inyo lahat dyan.
2: Good morning, Dems. Ito si Ate Isabel Pelinio Encencio. Morning, Heart FM, Sweetie George and Dr. Heart. Shout out to Lisa May Bulwa. Minaw, salamat po. Thank you for listening.
0: Sabi naman ni Ate Gemma Pumpos, para sa akin, Dr. Heart at Ma'am George, patatawarin ko ang nag-ghost sa akin dahil mahal ko. Pero para sa kaalaman ng lahat, mas mahal ko ang Heart FM forever. O, diba?
2: Gusto ko yun.
0: Ay, naku, hindi talaga kayo i-ghost niyan. Shout out daw sa tanang mga taga Zone 10, mga solid listeners. Ha? Diyan po sa Upper Carmen to, diba?
2: Carmen, maraming salamat. Ito si Ate Nene Cabanieles Imano. Magandang umaga. Thank you po for listening.
0: Ayan. Si Gigi Hazel Cayetuna Ming. Sabi niya, good morning Dr. Heart and Ma'am George. Mas patatawarin mo ba yung nang-ghost kaysa yung pinasa ka? Sabi niya, depende siguro sa bigat ng dahilan at sa epekto sa'yo. Pero para sa marami, mas masakit yung pinasa kaysa ginos. Ang ghosting daw, masakit dahil bigla kang iniwan ng walang closure. Nakakalito at nakakababa ng confidence minsan. Pero kapag pinaasa ka, parang pinatagal yung hope mo kasi wala naman palang totoong balak.
2: Okay.
0: Mas mahirap patawarin kasi pakiramdam mo, nilalaro niya lang yung feelings at oras mo. Mga taga Simplicity, Vulcanizing, and Car Wash, ha? Diyan po sa may Bara Makabalan. Good morning. Maraming
2: good morning.
0: Salamat sa pakikinig.
2: Patiin lang din natin Dr. Hartman na kinig sa atin dyan sa 787 Laundry Shop. Para upon, si Ate Janet Hidalgo and Zoe Viralio. Good morning. Happy Thursday, both of you. Shout out, ha? Sa mga customers din nila. Ayan, from Hako Hidalgo.
0: Ayun. Tingnan natin ating text line. Ang daming...
2: Ayan.
0: Mga taga CDO Papel Republic, good morning. Hi to Igig, Sally, Jack, GM, and Kathy. And also sa mga suki daw nila ng mga printing. Kay Avid Nien's GBA, Burberry's Printing Press, and Diamond Hand Printing Press. Kina Ma'am Ermelita Quarteros, ha? Double S at saka sa JEG Printing. Ayan, apil daw glamota. Ha? Binabati din nila si Sir Raydon Laparan sa kanyang flower shop dyan po malapit sa kanilang store. And to Marbeast School and Office Supplies Trading dyan po sa may Balingasag. Ayan,
2: may bundag. Hi to 1901, ha? Good morning sa'yo. Ayan.
0: Ano yan? Mga signs ninyo?
2: Hindi ko
0: alam. May mga codes kayo.
2: Basta good morning.
0: R1, good morning. Oh. Hi to you.
2: Ay, eto, Dr. Hart, kaka-text lang, ano. Mula sa City Agriculture's Office. Hi sa inyo lahat dyan, ha. Sina April Rose Ugat at sa kanilang mga, uy, anak na si Jessie Gadiela, Jazia Grishel Racho from Dada Jazzy. Good morning. Hi to Sir Bernie Dava. Marami po salaman.
0: Mga taga City Agriculture.
2: City Agriculture Office.
0: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Oras natin, 10:44. We'll be pausing for a break. Magbabalik pa kami ni George. Keep it here sa inyo pong Heart FM.
2: Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
3: Heart 92.7.

0: sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
1: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
0: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
1: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
2: Sus, unsa o naman yoy? Unsa o naman yoy?
0: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
3: We got you!
0: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice overload. The price is rice overload.
4: Overload? Tama!
0: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rice overload. Overload! Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice overload. Marami ang mananalo, araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice Overload.
5: The Price is Rice Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value. And Senator Juan Miguel Mig Zubiri.
0: Sa pagmulat natin sa mundo, ating nadama, yakap at pagmamahal na buong buo. Pagmamahal na walang kapantay. Pag-aalagang hindi matatawaran. Mabigyan lang tayo ng magandang buhay. Pagiging ilaw ng tahanan, iyong ginagampanan. Kahit paman sa madilim na karanasan, gabay mo at katuruan ay laging nariyan. Nanay, ina, inay, mama, mami, ermat, mudra, mother, anuman ang itawag sa kanila, ikaw pa rin ang aming natatanging ina. Para sa lahat ng mga nanay, pagmamahal at pagpupugay, aming inaalay. Ngayong Mother's Day, handog ng Heart FM 92.7 ang isang Mother's Day treat para sa mga maswerteng nanay na mapili sa ating Mother's Day promo. My Mama with a Big Heart. Para makasali, i-click ang Mother's Day promo post sa Heart FM official Facebook page at i-comment lamang ang inyong sagot kung bakit your mama has a big heart. I-share ang Heart FM Mother's Day promo post at ang dalawang may pinakamaraming heart reaction sa mga comments ay mananalo ng Mother's Day treat para sa kanilang mama mula sa Heart FM. Tell the whole world how proud you are of your mama. Sali na sa Heart FM Mother's Day promo. My Mama with a Big Heart.
6: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Baby! I'm gonna baby. Now that I found you, Alison Krauss right there. 10:56 is our time.
1: And the time check is brought to us with Magic Flakes. She's Sakalamion sa Cheese and Grunge. Mula may pod. I'm break ni mo.
0: We're saying hello kay Sir Bernie Diatra.
1: Hi, Sir Bernie.
0: Lagi yan nasa puso namin. Hindi namin nakakalimutan.
1: Nasa City Mayor's Office. Magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig sa atin.
0: Yan, sa lahat man nandyan sa City Mayor's Office. Good morning and thank you for listening sa Heart FM.
1: We love you, Sir Bernie.
0: City Information nakikinig din sa atin.
1: Yes, hi to Sir Jade Addison. Maraming salamat po. Thank you.
0: Alright, mula kay HPG Noel. Sabi niya, gandang umaga, Ate G at Doc Hart. There are two types of people in the world. Those who prefer to be sad among others and those who prefer to be sad alone. Ay, talaga, meron ganun. Basta walang forever daw. Sabi niya.
1: Ikaw, Jude, Kuya Noel ba? 9623 naman. Hi, Miss George and Dr. Hart para sa akin. And sa yung paasa, masakit if mangyari yan. Kasi tayo, both lalaki man o mababae, pag sinabihan lang na kumain ka na ba?
0: Ay.
1: Mag-iingat ka palagi.
0: Ay.
1: Laglag agad ang puso natin. Buti na lang puso. Puso lang na lalaglag.
0: Ano pa bang pwede malaglag?
1: Basta. Sabi niya, next, huwag kayo umasa sa ganyan. Uh-huh. Taputin ang puso at kalimutan siya.
0: Kala ko damputin yung nalaglag.
1: Sabi niya sa mga mahilig magpasa, good luck. Sa mga mahilig din mag-ghosting, oy, malayo pa November. Thank you.
0: Ay, nako.
1: Totoo ayan naman.
0: Mga paasa dyan. 1061, Morning Heart FM. Miss you, Doc Hart and Sweet George. Ay, sino kaya to?
1: Si Sir Frankie Doo.
0: Ah,
1: Sir Frankie Doo ng
0: Frankie Doobie Doo.
1: Oo, OPD. Maraming salamat po. And na-miss ka din namin, ha?
0: Oras natin, we still got 2 minutes to go before hitting 11 o'clock. Ayan na, ito na. Actually, kanina ko pa ito inaantay na lumabas siya eh. Oo. Hindi siya lumalabas eh. Alright, ito na. The prices rise. Overload na. Alright, paikot tayo ulit at George. Mamimigay na tayo pa premyo.
1: Ayan. And let's go. At eto, napatigil tayo sa Barangay Bulwa. Ang ating nabunot mula sa Barangay Bulwa, Dr. Hart, I see. Tinan natin. May Barangay Bulwa lang kanyang address, ha? Joan Kuldon.
0: Ayan, congratulations sa iyo, Joan Kuldon ng Barangay Bulwa, Cagayan de Oro City. Congratulations, nanalo buhay ng gift pack courtesy of Heart FM. Siyempre, may bigas, grocery, at may paspageti pa.
1: Yan po yung hatid sa atin ng Kevin Enterprises where your piso gets more value at ni Senator Juan Miguel Mig Subiri.
0: Exactly, 11 o'clock, magbabalik pa kami ni George. Keep it here sa inyong Heart FM.
1: Ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: Break time na ba ya? Kaso, why kalooy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes cheese!
4: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may po ng break nibo. Basta break time, Magic Flakes Cheese.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM, Bukidnon. Way back into life.
1: Sana lang, ano, matapos makaranas ng pagpapaasa at panggugos. Ang ending natin ay makahanap tayo ng true love.
0: Iyon naman talaga dapat ang mangyari sa buhay natin.
1: Sarap kaya nun.
0: Ito totoong taong totoong nagmamahal sa atin.
1: Correct.
0: O may pahabol pa.
1: Ito. Si, Mami Marilyn, sabi niya, kung alam nyo lang kung gaano na kayo, na-miss. Oh, kami din na-miss ka namin, Mami.
0: O, asan ba ito ngayon?
1: Bakit
0: nagpapakita dito?
1: Keeps me going to stay alive. Ayan. Maraming salamat, Mami Marilyn. Thank you, thank you.
0: Alright. Paano ba yan? Ghosting. Paasa. Parehas masakit yun.
1: Ako naniniwala ako, Dr. Hart, given the ito yung situation ano sa love, talagang makakaranas ka ng mga hindi magandang pangyayari muna bago mo ma-achieve yung happiness. Diba? Tayo nga, nararanasan natin. Mauna mo na ang Halloween kaysa sa Merry Christmas at Happy New Year, diba? So come to think of it, you need to go through some things in life for you to enjoy the rest of it.
0: Ghosting and paasa, parehas rejection.
1: Parehas diba? Rejection yan.
0: Well, para sa akin, ayaw talaga ng mga tao sa'yo. Eh, di bahala siya. Huwag natin ipagpilitan yung sarili natin. Diba?
1: Hindi mo naman sila kailangan. You don't need to explain. Importante, mag-move forward ka.
0: Yun. Tapos, pahalagahan mo lagi ang sarili mo.
1: Do better para ma-attract mo yung taong gusto at deserve niya.
0: Alright, asya. Tayo po'y magpapaalam na. Once again, congratulations sa ating The Price is Right winner. Si Joanne
1: Clownan.
0: Basahin yung 100.
1: Ma'am Joanne Clownan ng Barangay Bulwak. Congratulations. Ayan.
0: Congratulations. And of course, winner kanina ni Jason Steele.
1: Ayan, mula sa Barangay Nazareth, Upper 20, Josie Agbanowag at si Annalisa Valera ng Barangay Bunbon.
0: Congratulations sa mga winners po natin sa The Price is Right ngayong araw na ito. Ayan, para padayon sa pagpaminaw.
1: Correct.
0: May mga nakapagpadala ng kanilang entries.
1: Abang-abang kayo. Bukas, it's gonna be a kinky Friday.
0: Ay, ang bilis ng panahon. Friday na agad bukas.
1: Diba? Parang last week pinag-uusapan lang natin yung ano. Eto, magkikinky ulit tayo bukas.
0: Sige. Abangan natin yan kung anong magiging question of the heart bukas.
1: Okay. At saka yung mga entries sa Ting My Mama with a Big Heart Season 2. Keep him coming. At huwag kalilimutan sa mga may entries na ipa-heart react po ang inyong post.
0: Ayun.
1: Para manalo.
0: And of course, music, travel, love. Coming in Cagayan de Oro City. Huwag kakalimutan ha. Nako, kayo pahuhuli. Yung mga ano lang naman to, mga batang 90s, di ba? If life is so short. Di ba? Mga ganun. I miss you.
1: Like crazy. Di nakaka-relate din yung mga Gen Z's ngayon kasi yung music travel love, napaka-chill ng kanila mga
0: song. Acoustic na yung tirada nila ngayon Kaya tanong pang inaantay ninyo, naku, huwag hayaang maubusan kayo ng ticket. At,
1: correct.
0: Paminsan lang to darating dito, di ba?
1: Mga ganyan.
0: Baka naririnig natin sa radyo, di ba, yung mga kanta nila. At ito nga, kakanta mismo sa harap natin.
1: Dati na-anticipate pa natin yan. Sana pumunta kayo sa Pilipinas.
0: Di ba? Kilala yan dati, Muffets.
1: Excited.
0: Paano ba nila, paano ba sila makakuha ang ticket? Online ha? Pwede
1: online,
0: kayo mag-click ng link.
1: Doon sa ating Facebook polls, magpo-post po tayo. Click on the link or may QR code po doon. You can use that to purchase the tickets.
0: Pwede na kayo. Doon lang kayo pumunta sa Facebook page ng Heart FM.
1: Diyan din sa Bukidnon. Ayan, sa mga taga-Bukidnon na gusto mo mag-avail ng tickets, all you have to do is visit po yung ating Facebook page. Ayan.
0: Asya, tayo magpapaalam na. George, babalik ka mamaya.
1: Oo, mamaya. Dear Heart tayo ha. Launa hanggang alas 3.
0: Siyempre, susunod na ang programang Heartbeats. Kasama niyo naman si Harvey Stone. 11 o'clock hanggang alauna po yan ng hapon. Magpapaalam na po ang tambalang George and Dr. Heart.
1: Tomorrow ulit.
0: Panatili po nakatutok sa inyong Heart FM. Again, this has been your Dr. Heart.
1: And George.
0: Ingat po kayo lagi, ha? We heart you.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 20 minutes after 11 o'clock. Happy Thursday, sweethearts! Harvey Stone here. Magkakasama nyo na naman hanggang alauna sa inyong paboritong pananghalian show. This is Heartbeats. Dito lang sa Hot FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 11:37 ang oras natin, sweethearts. Time to brought to us by Playtime Entertainment, born for happiness. Happy Thursday once again. And as 7 na po ng buwan ng Mayo 2026. And of course, patuloy pa rin ang ating mga magagandang music ha dito sa ating programang Heartbeats. Sa mga kakagising lang at saka kaka-tune in lang, welcome once again. At saka mag-enjoy po tayo dito sa ating programa. Anyway, batiin natin ng happy listening ha, yung mga sweethearts natin dyan na nakatutok pa rin dito sa ating programa. Especially dyan po sa may Poblacion, Quezon. Eto, namino sa ato karon na si Sir Ronilo N. Capitan. Kapitan ba siya ng barangay? Parang hindi yata. Apelyedo lang yan. Apelyedo lang niya yan. Anyway, Sir Ronilo, maayong pagpaminaw sa imo. At saka yung mga kasamahan mo dyan ngayon. Nakikinig sa radyo. Happy listening po sa inyo. Ha? At saka yung mga sugarcane farmers natin. Happy listening din po sa inyo. And of course, may pabati tayo dito ha. Galing sa 787 Laundry Shop. And good morning sa ating mga pretty girls di ha, si Janet Hidalgo and also kay Zoe Veralio. At saka pabati sila sa kanilang mga sweethearts din dyan sa may Bulua sa Zone 7. Hi kay Angela and also kay Dra Noel, Jenny Rose, Bembem, and that's coming from Janet Hidalgo of 787 Laundry Shop dyan po sa may Bara Upol. Happy listening po sa inyong lahat dyan, mga sweethearts. At saka ngayong weekend po yung Mother's Day natin ha. Ano ba yung mga planong regalo nyo para sa inyong nanay, para sa inyong mommy, para sa inyong mama, di ba? O dapat nakaandam na yan ha, para at least maging happy naman si mama sa araw nila. Alright? So, anyway, para sa inyong mga request dyan, 0917-1579-927. Tsaka padala nyo yung mga shoutouts nyo dyan ha. At tsaka pwede din sa ating Facebook page, ang Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. 11:39 oras natin. O siya, padayon ta with more music. Mutok lang always dito sa Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: What if your phone could be your front row seat?
3: Playtime Entertainment launches PT Idol.
2: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
3: Where talent takes the spotlight.
2: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
5: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
6: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
7: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
4: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
5: Heart FM lang, wala na ilain pa.
6: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
7: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
4: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Oras natin, 11:52 na po. Maayong pagpaniood to, maayong paghungit-hungit ha, sa mga nag-enjoy sa kanilang lunch ngayon. Nako, grabe ha. Grabe makahigop og sabaw. Oy, batiin natin ha, yung mga sweethearts natin dyan sa may RM Ladao. Dyan po sa Gusa. Nako, napakasikat na kainan dyan dito sa sa Cagayan de Oro ha. And of course, meron din sa Iligan ha, yung kanilang halang-halang. Oh, sarap din dun, dun sa kanilang wet market. Nako, kung makabisita tayo muli dun sa Iligan. Sarap din na kainan dun ha. Tsaka ang nakapaborito ko dun is yung may meron silang rice corn. So, happy listening nga pala ha sa ating mga sweethearts dyan ha. And of course, ang ating ding mga suki sa may City Slaughter House. And of course, ang Kabanday Machine Shop. Happy listening po sa inyo. JRS Maramag with Demsoy. Mayong udto sa inyo ha. At saka sa Gen Shine Pharmacy. Dyan po sa may Don Carlos Bukidnon. Ang daming ding nakikinig sa atin dyan sa may Punjian Quezon. Happy listening po sa inyong lahat. At saka yung mga biyahe ngayon ng mga book tramco drivers natin ha. Book tramco. Dyan po sa may Maramag ha. Yung iba is papuntang Kalilangan, papuntang Pangantukan, at saka of course dyan din sa Wao. Ang daming mga sweethearts natin dyan. Happy listening po sa inyo. Kumusta man ang inyong adlaw diha? O, paramdam po mo ha. O, sana mag-enjoy pa rin kayo dito sa ating mga music ha. Eto may pabati din. JC Eatery. O, mas lami daw ang JC Eatery ha. Lauya o tinulang isda, humba at kinilaw. Ah, paningtun ka sa kalami. Hoy, lahi po tong singot sa kadlaon, no? Dala na to panuhod. Ano, happy listening po sa inyo ha. Pero may oras natin, 11:54. Magbabalik pa ako with more music. Tumutok lang dito sa ating programang Heartbeats with Harvey Stone. Dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: In 5 meters, turn direct.
3: Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load ni mo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
4: Mag-load na sa GCash G-load. Daming pa bonus, dibitin!

0: 92.7 Heart FM News Update.
1: Tumanggap na pinansyal na ayuda ang 159 na overseas Filipino workers sa ilalim ng Action Fund ng Department of Migrant Workers Regional Office 10. Isinagawa ang pamamahagi ng tulong sa YMCA Function Hall sa pakikipagtulungan ng YMCA Cagayan de Oro, kung saan umabot sa mahigit 9.8 million pesos ang kabuang halagang naipamahagi sa mga benepisyaryo. Ang Action Fund ay isang programa ng pamahalaan na naglalayong magbigay ng legal, medical, financial at humanitarian assistance sa mga OFW sa nakaranas ng pang-aabuso, illegal recruitment at iba pang suliranin sa ibang bansa ayon sa DMW. Patuloy ang kanilang pagsisikap na palakasin ang suporta para sa mga OFWs bilang pagkilala sa malaking ambag na mga ito sa ekonomiya ng bansa. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. Oras natin, sweethearts. We've got 16 minutes after 12 o'clock. And time check brought to us by Birch Tree 45 Twin Pack. Pangdalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 750 lang SRP per baso. Bili na! Second hour po ng ating programang Heartbeats, and kasama niyo pa rin Harvey Stone. Yung pagpaniood to sa mga kumakain ngayon dyan, ha. Yung especially yung mga nag yung ulam nila is crispy pata. Yung mga ano ba yan? Yung mga mamahaling ulam. Nako, pasalamat kayo sa grasya niyo, ha. Tsaka don't forget to share that blessings. Hi kay Bing Incensio. Eto na si Bing. Tapos na yung attendance niya. Happy, happy listening sa imo, Bing. And of course, ating mga sweeters dyan sa may Bulwa. Shoutout po sa inyo sa Tricis Eatery. Okay, kay Ati Chacha, kay Kuya Lito, and also kay Chacha. Oh, happy, happy listening po sa inyo, ha. Sa mga kumakain ngayon dyan sa kanilang masarap na eatery, happy, happy listening sa inyo. Eddie Kinya, maayong pagpaniood to sa inyo, sir, dyan sa may Noisky Food House. At saka, eto rin, ha, mga suki natin sa may Barangay Kamamanan, Rocks and Matcha, Lorimer Sakala, and also kay Candy, Candy Ato, ang mayor nga BC sa BBQ family. Happy, happy listening din kay Mayor Miles. Happy, happy listening po sa inyo. Happy birthday kay Marilyn Kiboy. Shout out din sa mga kaibigan natin dyan sa may Goldcrest. Happy, happy listening po sa inyo. Marilyn Kiboy, happy birthday. Baka naman. Oras natin 12:18. Magbabalik pa ako. Of course, dito pa rin yan sa Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas nai-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 12:35 ang oras natin, sweethearts. Oh, malapit na mag-alauna ha. Anyway, that time check was brought to us by GCash. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pa-bonus. DBTin. And of course, that was the music from Zach Tabudlo with Habang Buhay. Oh, mayroon pa tayong mga magagandang music ha, dito sa ating playlist. And of course, meron kayong mga request. Pwede ring message nyo kami para sa inyong mga request. We'll try to squeeze that one in sa ating playlist, alright? Happy, happy listening kay Ati Cha. Maraming maraming salamat. Hope to see you ugma pohon or Saturday. Uy, nakabalik dahil sa Bohol kasi may kalamay daw tayo. Maraming maraming salamat in advance, ha, Ati Cha. At saka kay Kuya Dito. Happy, happy listening po sa inyo. Joseph Renara, mayong udto sa mo. Joseph, kumusta po yung biyahe natin? Of course, sa mga kasamahan yung mga Heart Pasada group natin, ha. Ang oras na to dati, ipahulay na ni Paring Richel. Pero karon, sana kaya si Paring Richel, kasi nagpahulay na to sa padayon. Mayong-mayong pagpaniud to sa inyo, ha. Hi din sa ating mga sweethearts dyan sa may Zone 10, Upper Carmen. And of course, kay Mami Gemma Pupos. Mga kasilinganan nila din, ha. Naglanog-lanog kanuna yung Heart FM. Batiin din natin ng happy, happy listening, ha. Si Sarah of Upper Nazareth. Sa ilang mga kasilinganan diha sa may Upper Nazareth, ha. Happy, happy listening po sa inyo. Oh, sino man yung nakikinig sa atin ngayon, ako, mag-text kayo sa akin para tas mabati ko kayo on air, right? Oras natin, 12:37. Abangan ang ating pamimigay ng bigas. Of course, ating The Price is Rise Overload. Dito lang yan sa Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Tunog Tiyara.
3: Tingin ko pa lang, para bang
2: local and proud.

0: Productions, Saturdays, 6 to 7 p.m. on 92.7. Oh, la, la, la, la, la, la. Sponsored by KL Clubhouse, Masterson Avenue, Uptown CDO, with live music every Saturday.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
3: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
4: Kami, mga taga-Bara Upol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw, og Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, og makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: 48 minutes after 12 o'clock. Ngayon nakatutok pa rin dito sa ating programang Heartbeats. Of course, dito lang yan sa 92.7 Heart FM CDO and 93.7 Heart FM Bukidnon. Final break na po sa ating programa. And pabatiin natin ng happy listening ang ating mga sales ladies ng Gaisano Uptown. Shoutout po sa inyong lahat. Yung mga nag-lunch break ngayon. Yung iba naman is umuwi ng boarding house. Baka hindi na makabalik sa trabaho kasi naka-idlip. Kung makabalik man lang, nako, na-late na. Nangyari sa atin minsan sa buhay. Grabe ha. O, yung mga estudyante natin ngayon na gagraduate na next month ba? O, congratulations in advance sa inyo ha. Congratulation! Oy! Sana may imbitasyon tayo dito ha. Ating mga estudyante sa USTP. At saka congratulations din ha. Yung mga kakagraduate lang dyan po sa may Liceo. Ikagayan University. Congratulations sa inyo. And of course, yung dati nating mga sweethearts dito ha. Sila si Kathy, si Kate, at saka si Hansiv. Oh, happy listening po sa inyo. At saka congratulations muli sa inyo ha, mga guwapa. Alas 12:50 na. Of course, muling iikot ng ating ruleta para pipili muli ng maswerteng sweethearts na mananalo po ng bigas at saka grocery items. Eto na. Ayun, dito tayo tumapad sa mga drivers. Bunot na tayo dito ha. Again, another taxi driver winner ang makakuha ng ating papremyo. Congratulations po. Pangalan ng kanyang taxi is Berman Taxi. Congratulations kay Wilson Lopez. Wilson Lopez ng Berman Taxi. Dali na. Talangin mo ang ID ha. O di baka ang imong lisensya. Sumugod na kaagad dito sa aming himpilan. Located tayo sa 5th floor ng FICO Admin Building. Dito po yan sa may Vimenta Boulevard, Ilaya, Carmen. Ang Heart FM, The Price is Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises at ni Senator Juan Miguel Mig Zubiri. Alas 12:51 na, oras natin mga sweethearts. Magbabalik pa ako with the music of Sun by Four, Pures of Pain. Uy, paborito tong Demsoy ha. Shoutout sa inyo, Demsoy. Dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: What if your phone could be your front row seat?
3: Playtime Entertainment launches PT Idol.
2: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
3: Where talent takes the spotlight.
2: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
6: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
5: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
6: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
7: Sus, unsa o naman ni oy? Unsa o naman ni oy?
5: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
8: We got you!
5: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan.
1: The price is rise. Overload!
5: The price is rise. Overload.
9: Overload? Tama.
5: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin.
1: The price is rise. Overload.
5: Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos regados na.
1: The price is rise. Overload.
5: Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka.
1: Heart FM's The Price is Rise Overload.
10: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value. And Senator Juan Miguel Mig Zubiri.
11: Sa pagmulat natin sa mundo, ating nadama, yakap at pagmamahal na buong buo. Pagmamahal na walang kapantay. Pag-aalagang hindi matatawaran. Mabigay.

man sa madilim na karanasan, gabay mo at katuruan ay laging nariyan. Nanay, ina, inay, mama, mami, ermat, mudra, mother, anuman ang itawag sa kanila, ikaw pa rin ang aming natatanging ina. Para sa lahat ng mga nanay, pagmamahal at pagpupugay, aming inaalay. Ngayong Mother's Day, handog ng Heart FM 92.7 ang isang Mother's Day treat para sa mga maswerteng nanay na mapili sa ating Mother's Day promo. My Mama with a Big Heart. Para makasali, i-click ang Mother's Day promo post sa Heart FM official Facebook page at i-comment lamang ang inyong sagot kung bakit your mama has a big heart. I-share ang Heart FM Mother's Day promo post at ang dalawang may pinakamaraming heart reaction sa mga comments ay mananalo ng Mother's Day treat para sa kanilang mama mula sa Heart FM. Tell the whole world how proud you are of your mama. Sali na sa Heart FM Mother's Day promo. My Mama with a Big Heart.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 2 minutes after 1 o'clock. All the love in the world from The Course. And of course, susunod na si George sa kanyang programang Dear Heart, leaving with a song from Luther Vandross sa kanyang version ng Dance with My Father. Play right here sa Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.

92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. Let's together be lost in the magic of love songs. 1:15 ang ating oras at kayo po ngayon ay nakatutok sa Dear Heart. Nagbabalik si George. Hanggang alas 3 po tayo. Let me bring you all your favorite love songs. Tapos kakanta tayo together. At ako rin ay magiging mas happy if you could share your thoughts, shoutouts, and requests ninyo. Ngayong mainit na Webes, ika-7 ng Mayo, 0917-1579-927 at 0961-8924-927 ang ating mga text lines, Facebook page at sa lahat ng mga online, message nyo ako sa Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. A little bit of the 90s coming right next with Savage Gardens, Truly, Madly, Deeply. Samahan ako. Hanggang alas tres. Brace yourselves. It's gonna be a love date. Dito lang sa Heart FM. Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM, Bukit Noon. Giving you the time, it's 1:32. Play smart, play bright when you start online. Have fun, take it easy. Gambling can be addictive. Gambling is for 21 years old and above only. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Kamusta naman? Nakaka-relate ba sa ating song? Sorry seems to be the hardest word. Ito yung most used word nowadays. Anyways, we're up till 3 o'clock. Kamusta? Dear Heart is on. Si George Puito ang magbibigay ng life-changing mga life-changing na mga love songs. Ito magbasa to. Ito, mula kay 0789. Sa ating text line, mga messages ninyo ha. Sabi niya, George, kainit ba sa panahon? Pareha kainit sa inyong station. Uy, maraming salamat. Nami ilawom sa mangga, always na Heart FM. Diri sa may luok sa life from Ronnie Umpok, Sakalam. Diba Sakalam? Gusto ko yun. Maraming salamat sa inyo pakikinig. Ay, Mami Marilyn, oh, shoutout natin ang Jomar Store. Maraming salamat sa inyo pakikinig. Kay Isabel Dabudabu at Chris Badot sa Mahogany Section sa May Carmen Market. Hi to Ate Nanette ha, sa mga kasamahan niya dyan. Shoutout kay Hilma Zamora, Jong Citinio, Glenn Castillo, Marlon Padiri at kay Joshua Sabiharon. Thank you po sa inyong laging pakikinig. Oh, na-miss ko to. Yung Gabas Family. Yes, abangan po. Malapit na ha. Yung concert. Nang way back in the 90s, they are known to be the Mofets. But now, they are Music Travel Love. June 26. Punta kayo sa Facebook page ng Heart FM. Scan the QR or click on the link on the caption to purchase tickets. Diba? Sa lahat ng mga taga-Bukid noon, would like also to avail those tickets. Well, you don't need to be here para bumili ng ticket. Click nyo lang po yung ating link and use the QR code. Gets? Gets. Dahil see you soon, ha? Oh, excited na kami. Malapit na yan. I-text nyo ako sa mga gusto magpa-shoutout and request. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page, Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. Lilim na dito sa love songs ni George dahil mainit ang panahon. Let's cool it down. Keep it right here sa Heart FM. Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
1: Z-Ice Purified Ice.
2: Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo.
1: Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na mas saligan. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
4: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
5: Kami, mga taga-Baro Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili mo kapaminaw og Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
4: The best ang mga music sa Heart FM.
5: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts, Heart FM,
1: ang radyo ng heart mo. This is Heart 92.7 Cagayan de Oro.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro 93.7 Heart FM Bukidnon. 12 more minutes bago magalas dos. And the time check is brought to us by GCash. Magload na sa GCash G-Load. Daming pa bonus. Divitin. Kung sakali man. Ogi the pogi right there. Naku, napapaisip tuloy tayo, ano. Kung sakali man mangyari yung mga bagay na hindi natin in-expect, especially if manalo ka, o diba, if manalo yung mommy mo sa ating season 2 ng My Mama with a Big Heart, naku, sobrang tuwa niyan. Kasi nalalapit na yung ating, ano ha, yung ating Mother's Day. Sandali. May tumatawag. Mamaya ka na tumawag. Nag-a-adlib ako. Eto random to na pagbasa ha. May gusto lang akong i-check or may gusto lang akong i-share sa inyo dahil one of the letters. Ay, one of the letters na nandito. Ayan. Basahin ko lang. Random to ha. Oo, random to. Just wanna let you know. Ano ba yung mga mensahe ng ating mga sweethearts sa kanila mga mommy? Sabi ni Ryan Dizon, Dear Mama Linda, first of all, thank you for giving birth to us 8. Thank you for always being there when we need you the most. You have a big heart because your love is unconditional. May God continue to give you a healthy life and happiness as you embrace your senior years. Wala milain wish ni God para sa imo kundi lihatagan pa kaniya og taas pa nga mga tuig para makahimo pa ta og more memories. We love you, Mama Rosalinda Cabrera Vlog from Ryan Dizon. Ganun ka sweet. Naku, ang gawin ninyo kapag nakapost na kayo dito. Let your friends, your family, your relatives, people you know to heart react your comment para manalo kasi dalawa, so top 2 ha, sa may pinakamaraming heart reactions, sila ang mananalo ng ating Mother Day treat package. Excited na ako. Grabe ka excited. Kaya naman, oh ito may mga mensahe pa tayo dito. Pero I'll be reading that later on ha. I'll also be doing some recap para sa atin The Price is Rise Overload. And I'll be still playing you your favorite love songs. Stick with me, okay? Dito lang sa Heart FM. Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

Sa pagmulat natin sa mundo, ating nadama, yakap at pagmamahal na buong buo. Pagmamahal na walang kapantay, pag-aalagang hindi matatawaran, mabigyan lang tayo ng magandang buhay. Pagiging ilaw ng tahanan, iyong ginagampanan. Kahit paman sa madilim na karanasan, gabay mo at katuruan ay laging nariyan. Nanay, ina, inay, mama, mami, ermat, mudra, mader, anuman ang itawag sa kanila, ikaw pa rin ang aming natatanging ina. Para sa lahat ng mga nanay, pagmamahal at pagpupugay, aming inaalay. Ngayong Mother's Day, handog ng Heart FM 92.7 ang isang Mother's Day treat para sa mga maswerteng nanay na mapili sa ating Mother's Day promo. My Mama with a Big Heart. Para makasali, i-click ang Mother's Day promo post sa Heart FM official Facebook page at i-comment lamang ang inyong sagot kung bakit your mama has a big heart. I-share ang Heart FM Mother's Day promo post at ang dalawang may pinakamaraming heart reaction sa mga comments ay mananalo ng Mother's Day treat para sa kanilang mama mula sa Heart FM. Tell the whole world how proud you are of your mama. Sali na sa Heart FM Mother's Day promo. My Mama with a Big Heart.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM, Bukid Noon. How I wish someone would say, kahit na mabuti na ang buhok mo, mamahalin kita. Hanggang sa walang hanggan. Kalamioy. It feels like our Thursday is very laid back. I don't know, ako lang ba? Ako lang ba yung naka-feel ng ganito? Parang relax lang, kalma. Slow face tayo ngayon. O mag-relax kasi bukas, walang pasok sa ilan. And speaking of, hi to our sweethearts dyan sa City Agriculture Office. Magandang hapon din ha kay Sir Bernie Daba Jr. at kay Sir Bernie Diatras ng City Mayor's Office. Magandang hapon po. Maraming salamat sa inyong pakikinig. And hey, you're still stuck dito sa ating programang Dear Heart kasama si George. Parang bet ninyong ano no, magbasa ako ng isang letter for ano sa ating My Mama with a Big Heart. Para magkaroon kayo ng idea paano nga ba o ano yung isusulat, yung mga ganun. Are you ready to hear some letter? Oh, let's hear this one. Ito very ano lang to, very short. Pero madamdamin. From Ate Gina Abranilla Ravidas. My Mama Lucena sa Big Heart. Bisan tuod dili mi perpekto nga mga anak niya. Pero gipalangga mi niya og labaw pa sa iyang kaugalingon. Akong mama bisan tuod nami usahay dili pagkasinabot. Pero dili ta maagwanta sa atong mama. Iyang mga apo palangga kay niya og patas. Thank you Mama Lucena for your unconditional love. Salamat sa imong pagpalangga nga dili matugkad. I love you, Ma. Happy Mother's Day. Ay. Ayan na, pa-heart. I'll make sure nga naka-heart lahat ng mga kakilala mo doon sa inyong comment, sa inyong entry, para manalo sa ating Season 2 ng My Mama with a Big Heart. Ang sarap lang mag-share your, ano, yung inyong love regarding sa inyong mga mama, nanay, kay mommy, sa lahat-lahat. Ang mga mother's figures din. Diba? Hi, 23177. Ang Gabas family, maraming salamat sa inyong laging pakikinig. Sa may ano to eh, Villanueva. O, Misamis Oriental, daghang-daghang salamat sa inyo ha. And by the way, highway, sa mga gusto pa mag-message kay George, shoutout and request, ay, i-text na ako. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. My pretty sweethearts, let's go and enjoy this day. Kapit ka lang dito sa Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Ang sarap.

0: Virginia.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Sa pagmulat natin sa mundo, ating nadama yakap at pagmamahal na buong buo. Pagmamahal na walang kapantay, pag-aalagang hindi matatawaran, mabigyan lang tayo ng magandang buhay. Pagiging ilaw ng tahanan, iyong ginagampanan. Kahit paman sa madilim na karanasan, gabay mo at katuruan ay laging nariyan. Nanay, ina, inay, mama, mami, ermat, mudra, mader, anuman ang itawag sa kanila, ikaw pa rin ang aming natatanging ina. Para sa lahat ng mga nanay, pagmamahal at pagpupugay, aming inaalay. Ngayong Mother's Day, handog ng Heart FM 92.7 ang isang Mother's Day treat para sa mga maswerteng nanay na mapili sa ating Mother's Day promo. My Mama with a Big Heart. Para makasali, i-click ang Mother's Day promo post sa Heart FM official Facebook page at i-comment lamang ang inyong sagot kung bakit your mama has a big heart. I-share ang Heart FM Mother's Day promo post at ang dalawang may pinakamaraming heart reaction sa mga comments ay mananalo ng Mother's Day treat para sa kanilang mama mula sa Heart FM. Tell the whole world how proud you are of your mama. Sali na sa Heart FM Mother's Day promo. My Mama with a Big Heart.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro, and 93.7 Heart FM, Bukidnon, Heart of Mine. Boss Gags. And that song was brought to us by Magic Flakes Cheese. Sa kalamion sa cheese o crunch, mula may pod, ang break ni mo. Still with your girl for this hour. Ayan si George po. Hanggang alas tres, dear heart. 4050, Wimely Doshes Catering. Shoutout natin yan ha. Nabisi sa pag-andam sa big event, Ogma. Lagi naka-background ng Heart FM. Maraming maraming salamat po. And sa ating Facebook page, sabi ni, ay si Mami Gemma. Mami Gemma, palakat po po. Shoutout natin ang ating mga solid listeners. Dyan sa Upper Carmen, Purok 2B, Zone 10. Ito sila ate Susan Sabuero, Magdalena Nanali, si Betty Malolot. Maraming salamat din kay Julia Artaho. Ay, maraming nakikinig. Amelita Lantaho, Leticia Cusar, Mary Ann Digomio. Maraming maraming salamat. Virtual hugs from Georgia. Thank you po. Zabel Pelinio Encencio, laging nakikinig George dito sa Bulwa. I love song. I thank you. Hi, I'm sorry. Oh, musta kayo dyan sa ano ha? Sa Maramag Bukidnon. Ate Gina, oo, walang anuman. Sabi niya, thank you, binasa mo message ko. Basta ipa-heart mo yan, te. Oo, malay mo, diba? Shoutout din natin ang ating mga sweethearts dyan sa Noisky Food House. Sina Janet Hermoso, Lori Praja, Inday Maynila, EJ Chavez, Dain Aquina, Maylin Hermoso, si Jess Aquina. Hi to Sir Eddie Aquina. Maraming maraming salamat sa inyong pakikinig. It's now time for me to play my final set ngayong araw. Kaya naman, dito ka lang ha. Samahan ako sa Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7. Psst!
2: Break time na ba ya? Kaso, why kalooy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala ni po ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
3: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula ni po ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Nagsagawa ng panibagong Monitoring and City Price Coordinating Council sa pangunguna ni CPCC Co-Chairman Attorney Jose Edgardo Uy bilang bahagi ng kanilang mandato na tiyakin ang tamang presyo ng gasolina at LPG sa lungsod. Ayon sa CPCC, kabuang 10 gasoline station at 4 na LPG retailer dealer ang kanilang binisita, kung saan sinuri rin ang kanilang business permit at certificate of compliance alinsunod sa alituntunin ng Department of Energy. Sa isinagawang inspeksyon, napag-alamang compliant ang lahat ng nasuring establishmento sa umiiral na regulasyon. Patuloy namang hinihikayat ng CPCC ang mga negosyante na panatilihin ang tamang presyuhan para maprotektahan ang interes ng mga mamimili. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

92.7 Hard FM, Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM, Bukidnon, oras natin 13 minutes after 3 o'clock. Welcome po sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Hard FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.

92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Bukidnon. 3:30 ang oras natin. Napakainit po sa labas. Nako, sayang yung skincare nyo ha. Mapainit kayo ha. Tsaka yung ano ba yun, yung mga Kojic soap ngayon, ang mahal-mahal na. Anyway, magandang hapon sa lahat ng ating mga suking bao-bao drivers ngayon dyan sa may Balubal. Nakasakay ka na ba doon, George? Pabuntang Balubal. Di ba? Nakakatakot dyan sa may, saan ba yung banda na yan? Dito sa may Teakwood Hills. Oy, mag-ingat kayo ha, mga drivers natin dyan ha. Magandang hapon sa inyo. And also kay, sino to? Magandang hapon.

0: kay Edwin Amilauto for sure. Si Edwin to, di ba? Magandang hapon. At saka yung winner natin kanina, si Wilson Lopez ng Berman Taxi. Oh, grabe. Hurt FM, sabi niya sa atin. Oh, parang nasasaktan lang ha. Magandang hapon sa iyo, Wilson. At saka mayong-mayong pagpaminaw sa iyo. Anyway, samahan niyo ako hanggang alas 5. Mag-enjoy tayo sa ating Thursday afternoon. Of course, punong-puno po tayo ng magagandang mga music. And para sa inyong mga request, 0917-1579-927 o mag-message sa ating Facebook page, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. 3:32! Magbabalik ako with the music from Meghan Trainor. Dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: Red.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
3: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Barra Opol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw, og Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. 4:13 ang oras natin, mayong hapon sa tanan. Kumusta na po ating mga drivers, ha? Kumusta din po ang yung traffic natin? Anyway, mamaya, maya-maya lang po, ha, magbibigay tayo ng traffic update. Of course, makakasama natin later ang ating mga Heart Pasada Group, Cat's Eye with Game Boy. And that song was brought to us by Magic Flakes Cheese. Sa kalamiyon sa cheese o crunch, mulami po ang break ni mo. Oy! Happy, happy listening, ha, sa ating sweethearts ngayon dyan sa may Noisky Food House. Hi kay Janet Hermoso, Lori Praja, Inday Maynila. Hi din kay EJ Chavez, Dina Kinia, Maylene Liamoso, and also kay Jessa Kinia, and kay Apple. Sir Eddie Kinia, mayong hapon sa imo. At saka attendance check daw si Demsoy Robles, ha. Kay Gina Ravidas, or Ravidas, happy, happy listening po sa inyo. Mayong hapon din sa imo, Bing. At saka yung mga suki natin dyan ngayon sa may Kapistrano, ha, yung nagtitinda dyan ng masarap at saka malusog na turon. Mayong hapon sa inyo dyan. At saka yung mga vendors din natin dyan sa may Divisoria, dyan sa may Rotonda. Happy, happy listening. Yung ano ba yun? Yung puto balanghoy. Ang sarap naman yan. Gustong-gusto ko yung shape niya, di ba? Pwede na. Dalawa yung kainin mo at saka isang mainit na kape. Ako, sold na yung merienda natin. 4:15 ang oras natin. Magbabalik pa ako with the music from James Arthur. Dito pa rin sa Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Psst. Break time na ba ya? Kaso, why kalooy ng work chat ni mo? Sige na. Pag Magic Flakes Cheese na dito. Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamiyon sa cheese o crunch, wala ni po't ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
3: Sa kalamiyon sa cheese o crunch, wala ni po't ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
4: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansanga ng Cagayan de Oro. RRTA Heart FM Road Traffic Alamin.
1: Nasa linya natin ngayon si HPG J Tagalog of Abdullah Kim Taxi. Magandang hapon sa iyo, Kuya J.
2: Yes, I'm installed ang Divisoria area. May kaluwaga pa naman nating Divisoria area. At makalingko ko sa Jakapi hanggang sa dito sa itong daily. Okay naman, maluwag na maluwag naman. Pagdating na talaga dito sa dulo ng Belis, dyan sa crossing ng Baro in Recto, Likuan, medyo bibuild up na. At pagdating ko, papunta naman dito sa ating mga mall, bibuild up na rin ang traffic ko dyan dahil sa ating top line. At nang makaikot na ako, dire-diretso highway hanggang papunta rito sa Kaswagan, sa Kulwa, Ipunan, napakaluwag ng kalsada. At medyo build up lang ko sa mga crossing. Dito, nasa Ipunan na ako banda.
1: Alright. Maraming salamat sa iyong report.
2: Yan ang latest na sitasyon. Mga kasada ng aking nadaan sa ngayon. Heart Masada Group, J. Tagalog Toots, ng Abdullah Team Taxi. Para sa Heart FM, Road Traffic, Alamin.
0: RTA. Heart FM, Road Traffic, Alamin. Heart 92.7.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Sa pagmulat natin sa mundo, ating nadama yakap at pagmamahal na buong buo. Pagmamahal na walang kapantay, pag-aalagang hindi matatawaran, mabigyan.

paman sa madilim na karanasan, gabay mo at katuruan ay laging nariyan. Nanay, ina, inay, mama, mami, ermat, mudra, mother, anuman ang itawag sa kanila, ikaw pa rin ang aming natatanging ina. Para sa lahat ng mga nanay, pagmamahal at pagpupugay, aming inaalay. Ngayong Mother's Day, handog ng Heart FM 92.7 ang isang Mother's Day treat para sa mga maswerteng nanay na mapili sa ating Mother's Day promo. My Mama with a Big Heart. Para makasali, i-click ang Mother's Day promo post sa Heart FM official Facebook page at i-comment lamang ang inyong sagot kung bakit your mama has a big heart. I-share ang Heart FM Mother's Day promo post at ang dalawang may pinakamaraming heart reaction sa mga comments ay mananalo ng Mother's Day treat para sa kanilang mama mula sa Heart FM. Tell the whole world how proud you are of your mama. Sali na sa Heart FM Mother's Day promo. My Mama with a Big Heart.

0: The best variety of music all day. Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: Yo no quiero agua, yo quiero tequila.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. Honest natin, sweethearts, 4:47 na po ng hapon. Yung mga papauwi na mga sweethearts natin ngayon, ha? Ako very excited na. Kasi makikita na naman yung mga mahal niya sa buhay. Tsaka mag-ingat kayo, ha, sa pag-uwi niyo, ha. Dapat doble ingat talaga. Be mindful of the things around you, guys. Especially yung medyo inaantok, ha. Kasi sarap matulog ngayon right after sa trabaho, di ba? I suggest, uminom ka muna. Lumago ka muna ng isang tasang kape, yung black coffee. At saka, pagdating sa bahay, uminom ka ng maraming tubig, di ba? Para at least, kasi nakakatawa naman yan is baka mamaya mawala yung antok mo tuloy-tuloy na hanggang alas 12 ng gabi. Nako, di ba? Anyway, mag-ingat po yung mga muhapit pa sa palengke. Mag-ingat din kayo dyan. Kasi, di ba? baka may makita kayong di dapat bilhin, mabili mo, di ba? Mawala kayo sa budget. At saka yung mga sweethearts natin din, yung mga pajak drivers natin. Nako, grabe, kanya-kanyang diskarte na dyan sa may Kogon Market. At saka dyan din sa may Carmen Market. Yung mga suki din nating mga vendors dyan para po sa night market dyan. Night cafe, bang tawag dyan? Night market. Happy, happy listening po sa inyong lahat. At saka yung mga taxi drivers natin ngayon, ha? Patuloy pa rin nagwad-wad. Gamay nalay kulang. Makaabang na good din taon. Shoutout din sa ating mga suki na Iputada drivers at saka yung mga Bellevue boys natin dyan sa may Uptown CDO. Happy, happy listening po sa inyo. At saka yung mga nakatambay ngayon dyan sa labas ng Limkit Kai Mall. Happy, happy listening din. Eto na po, mag-recap tayo sa mga winners natin kanina sa ating The Price is Rise Overload. Congratulations muli kay Joanne Clownan ng Barangay Bulua. And also kay Wilson Lopez, ang taxi driver winner ng Berman Taxi. Nakuha na niya yung bidas niya kanina, ha. Congratulations to you. Josie Agbanoag ng Barangay Nazaret, Upper 20. Happy, happy listening din kay Sarah dyan, ha. At saka kay Annalisa Balera ng Barangay Bunbon, dyan po sa may Raagas. Congratulations sa inyo, sweethearts. Huwag kalimutan magdala ng inyong ID at sumugod lang dito sa aming himpilan. Located po tayo sa 5th floor ng FICO Admin Building. Dito po yan sa may Vimenta Boulevard, Ilaya, Carmen. Ang Heart FM, The Prices Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises at ni Senator Juan Miguel Migzubiri. Oras na natin, sweethearts. We've got 15 minutes after 4 o'clock. And magbabalik pa ako with more music. Tumutok pa rin dito sa Heart FM ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko. Heart.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bagaydon. Honest natin, sweethearts, it's exactly 5 o'clock. And before I'll play you my last song, batiin muna natin ang happy, happy listening, ha? Ang Pamilya Llanera ng Ganda Grey Taxi. And that's coming from Charles Llanera. Happy, happy listening po sa inyo, Charles. At saka yung mga papauwi na mga staff ng Goldcrest. Magandang hapon po sa inyong lahat. Hope to see you soon. Si Ate Grace, ha? Ng Ate Grace Egypto. Siguro, dyan na siya sa bahay nila ngayon, dyan sa Buluwa. Hi din sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Talipapa, ha? Sa may Buluwa pa rin. Buluwa, Talipapa. At saka kay Ate Chacha and Kuya Lito, maraming salamat po, ha? Baka bukas or Sabado daw darating yung yung pasalubong from Bohol. Nakauli ba si Ate Chad dito? Namista. Anyway, maayong hapon sa inyo, The Thesis Eatery. At saka, hi na din po sa ating mga sweethearts. Diyan po sa Maipunan. Happy, happy listening sa lahat ng Iputada drivers. Ito na, nagbabay na si Joseph Ranara, ha? At mga kasamahan niya, mga poging Iputada drivers natin. Magandang hapon. Ate Carla and the rest of the Zumba Momshies. Happy, happy listening po sa inyong lahat. Ba na po, ha? Anyway, leaving you with a song from Dishwala, Angels or Devils. Playing right here sa Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko. This has been your friend Harvey Stone saying bye for now. Happy Thursday, everyone. God bless you all. Amping kanunay. Bye-bye.

0: Heart FM Time. It is now 6:04. This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Muling binuksan ng Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB Region 10 ang Service Contracting Program bilang bahagi ng suporta sa mga modernisadong pampublikong sasakyan. Ayon kay LTFRB Director Alja Bendijo, layunin ng programa na mapalakas ang kita ng mga transport cooperative habang patuloy na humaharap sa mga hamon ang sektor ng transportasyon. Hinimok din niya mga operator na kwalipikado na agad makiisa sa programa. Nilinaw ng LTFRB na saklaw lamang nito ang mga modernized jeepney at UV Express na may wastong prangkisa at rehistrado sa ahensya. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.
2: Can you feel my heart?
3: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7.
4: This is

0: show spinoff.
1: Kada Session. Featuring Girl Fever, El Sonata, New Hue, Mysteria, Dozy Chain, and The Plot Thickens. And ABS-CBN's Isa Escueta performing her hit single, Agui. For the first time, the most diverse musical event this summer.
0: Chada Session.
1: On Saturday, May 23, gates open at 6 p.m.
0: at KL Clubhouse.
1: Don't you dare miss it. Brought to you by Dogcast Entertainment Group,
2: Pirate Island Sound Design,
1: Tunug Chada, and Killside Production.
3: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
4: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
5: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
6: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
3: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Heart FM lang, wala nay lain pa.
5: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
6: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
7: Can you feel my heart?
8: This is
9: 92.7.
8: This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi naka Heart FM adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kami mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala nay lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kaming mga taga-Barra Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili mo kapamino o Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Heart FM time. It is now 9:30. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

Heart FM.

0: This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kaming mga taga-Baro o Paul, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw o Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Heart FM time. It is now 11:30. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 12:34.
1: Heart 92.7.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmini, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili may maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na ilain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
1: This is Heart 92.7.

0: Ah, batayin lang sa pagpaminaw. Aba, dito lang dapat lagi nakatutok. Mag-isip pa lang sa umaga sa Heart FM. Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
3: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
2: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
3: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
4: Sus, unsa o naman yoy? Unsa o naman yoy?
2: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
5: We got you!
2: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice. Overload! The price is rice. Overload. Overload? Tama. Overload dahil patisundan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload. Marami ang mananalo, araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice Overload.
1: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value, and Senator Juan Miguel Mig Zubiri.
6: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro, the best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 32.700 FM, Cagayan de Oro City, 93.700 FM, Pokinon. We got 31 minutes after 5. Time is brought to you by Virginia Hot Dog. Pasta Hot Dog, Virginia. That's the one godless for you, Ere. Oy, magandang umaga. Yung mga nananaginip pa dyan, ha? May buntag. Yung mga tipong napapakinggan na yung boses ko, pero ayaw pang idilat ang kanilang mga mata. Anong iniintay nyo? Nanay nyo pa yung humambalo sa inyo?
1: Lahat?
0: Nanay nyo pa yung, di ba? Yung papaluin pa kayo ng nanay nyo para tumayo. O, dali na, bangon na, bangon na, bangon na! Magandang morning po sa lahat ng mga may pasok sa trabaho. Yung mga naka 4-day work week, bakasyon sila ngayon na siyempre, di ba? Biyernes, Sabado, Linggo, sarap. Kahapon pa actually. Kasi siyempre, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes. Hindi, may pasok sila kahapon ngayon, wala. Di ba? Lumiyoy! Pero yung may pasok today, sige lang. Alam ko nasa mga morning rituals na naman kayo. Yung mga nasa kusina na, magandang umaga po sa inyo. Yung mga nagpapainit na ng mga natirang mga sudan gabi eh. Sige lang, yun na masarap, di ba? Yung mga natirang tapos malamig na, tapos iinitin mo. Ah! Mia na ba eh? Lalo kapag medyo karni yan, di ba? Ay! Tapos may masarap at mainit na kape. Alam niya ba eh? At ayun na sa lahat ng mga nagkakape. Good morning! At agang salamat kasi naman naka-Hard FM na kayo, ha? Ayan, eto. Good morning, greet lang na ako. Akong crush nga si Philip. I love you, crush. Dinara sa radyo. Lagi mo na ng pangalan, oh. Malaman na ng crush mo. Sa'yo kaayo, yung crush mo iniisip mo, ha? Talaga naman, oh. Ayon mo yung crush mo, hindi naman yan nalalaman. Sa panahon ngayon, kailangan na natin ng medyo, alam mo na, ikaw na ang mauna. Ayan. Oh, kiat-kiat sa gamay. Pwede na yun. Ganun talaga ang buhay ngayon. Oh, dadaan mo sa radyo, hindi mo naman nilagyan ng pangalan. Lagyan mo pangalan para malaman na niya. Ikaw na umuna o hindi siya gumagawa ng move. Kasi marami naghintayan eh. Diba natin na mag-unahan ng gawa ng move? Hanggang sa tumanda na lang sila, walang gumawa ng move. Ayun, hindi sila nagkatuluyan. Hindi lang na-purso ang isa't isa. Mirishi. Mga taga Santa Cruz Village Zone 8, Carmen, good morning. Shout out, hi sa iyo, Mr. Ryder. Rico, sawan ako ng kahit ayaw mo na. Oh. Moto, good morning, mga taga-hasaan. Sina Erickson Jabarito, magandang umaga. Thank you so much for always listening. Alright, 34 down, 5 o'clock, another break is in queue. Keep on coming, keep on sending me your shoutouts. O na bahala dyan, ha. Ako pa rin si Jason Steele hanggang alas 9 ng umaga dito lang sa Heart FM. Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
2: This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kami mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
5: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.
6: Can you feel my heart?
7: This is
6: 92.7.
7: This is Heart 92.7.
2: Gising na at harapin ang bagong umaga. Mga musikang Pinoy para sa pusong Pinoy. Pinoy Heart. Pinoy Heart. Pinoy Heart. On Heart 92.7.

0: 32.7 Hard FM kagayan de oro city 33.7 Hard FM bukid on 46 down 5 that's Francis Magalona. Ito ang gusto ko, ikaw ano bang gusto mo sa buntag kape ano ba nagkasabihan tayo, bibigyan ko lang kayo ng konting tip ha, nagkasabihan daw para sa lahat ng mga medyo malalaki na intelligent kakainom maligam-gam o kanang medyo mainit lang daw na tubig kada kadlaon. Yan daw ang inumin nyo. Tapos unti-unti daw yung mawawala. Yan po'y ayon sa isang sikat na boxer dati na si Luisito Espinosa. Yan daw ang kanyang top secret kung bakit hindi lumalaki ang kanyang belly. Ha? Isang mainit-init na tubig lang sa umaga o kaya sa madaling araw yung pagkagising natin. Diba? Bago tayo kumain ng kung ano man, tubig daw muna. O bago tayo magkape, basta tubig daw muna tayo na mainit. Yun pala yun. Matry nga. Nabasa ko lang din. Ha? Kirelay ko lang sa inyo. Magandang umaga mga taga-kamamanan. Hoy, gising mga taga-kamamanan. Sabi ni Lola Amy, sabi niya, bitaw, lahi na dyan pag ma-senior na, sa'yo na makamata, para mo simba. Ay, yung iba naman sa inyo, naglilinis na, nagwawalis na ng bakuran, di ba? Sa siyang iba naman sa inyo, papunta ng simbahan. Yeah, good morning na good morning! Sa lahat po ng mga nagbibihis na, papunta na po ng simbahan, Demsoy Robles, magandang umaga! Maraming maraming salamat sa inyo pakikinig ha. At siyempre pa, lahat ng mga drivers natin ngayon ha, marachata na sa ating mga kakalasadahan. Good morning! Mamaya, isa-isahin natin yung mga nagpapashoutout ng mga drivers. 5:49 at the clock, another break is in queue. Hey, banal na aso, susunod na! Yan naman, sweetheart, panahin sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM. Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

92.7 Hard FM kaganda oras ay 93.7 Hard FM ginawan weekend 16 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga. Na naman, color it red for you sa second hour and also final hour ng ating program on this Friday morning. Oh, I should say, beautiful Friday morning. So far, so good. Sa lahat ng mga nagsimula na ang kanilang mga Friday, eh so far, maganda naman ang simula, no? Yung mga kumakain na, yung mga nagmahaw na, magandang umaga po sa inyo. Lahat kami mga audience ninyo, oh, mapapasana all na sana ngumunguya na rin kami. Sana nagpapahaw na rin kami. Yung iba sa inyo, nagluluto pa lamang. Yung mga namahaw na karong orasa, sila po yung mga maagang gumising. Yung mga alas 4 pa lamang, nagluluto na. Ha? Eh kayo ngayon, kakabangon nyo lang. Oh, medyo, alam mo na, sikat na ang araw. Oh, nakikita na yung haring araw, kaya mamaya-maya ka pakakain. Late ka gumising eh. Late ka mag-prepare eh, di ba? Oh, shoutout mga taga Carmen Public Market. Magandang umaga po sa inyo. Kogon Public Market, magandang umaga sa inyo. Mga taga Buluan, Talibapa, maraming salamat po. At syempre pa yung mga taga Buluan, Fish Landing. Good morning! Maraming salamat po sa inyo mga ginig. Kamusta naman, ha? Yung mga bago sumabak dapat sa trabaho, yung mga nagtatrabaho, dapat meron kayo munang almusal, ha? Kung hindi man full breakfast o hard breakfast, eh kahit man lang kahit sana papano, meron kayong kape o kaya pilakabuok na pan. Diba? Ganun dapat para may laman ng sigmura natin. Para at least kahit papano, ready tayo. Hindi kagaya dati na umalis siya at nawala siya nang hindi ka ready. Abat bigla na punta sa love life. Naalala mo siya bigla, di ba?

0: for yourself, right? Na ginagawa ka for your dream. Pero padayin lang, ha? Sa lahat ng mga sweethearts natin, isang good morning! Kina Leslie Ann at lahat ng mga sweetheart natin, itong Dimesa family, mga sweethearts natin mula naman dito sa May Bunbon. Magandang umaga po sa inyo. Nagkagsalamat sa inyong pagpaminaw di handapita. Sana'y maganda naman ang inyong mga gising. For sure. Kasi nagparamdam na eh. Diba? Yung mga naghihintay naman ang ating The Price is Rise Overload, syempre pa, mananalo na naman ng ang ilan sa mga pangalan, alright, nakasali. At yung mga hindi pa nakakasali at naghihintay pa rin ang chance nila, abay padayon lang sa magpaminaw kasi yung roving team namin, nakadispatch na po yan, papunta na po sa inyong mga lugar. Araw-araw yan, ha? Ay, wala na sila kasipya. Pupunta po yan sila sa inyong lugar araw-araw. Kaya naman, abangan nyo yung roving team namin. Anong sikreto para mapansin ng roving team? Aba, dapat naka-Heart FM ang inyong mga radyo. Kasi naman, paglapit nila, abay, alam mo na. Alam mo na yun. O, siguradong bugas, groceries, at spaghetti na. Mga taga Upper Carmen, Zone 10, Purok sa Isa, Mara Street, Cagayan de Oro, good morning! Maraming salamat mo, ha, sa inyong pakikinig dihan, Dabita. Galing yan kay Ronski, apakana. Alright, another break is in queue. Magbabalik tayo with more of those OPM hits na talaga namang, nagpapaganda ng ating bawat umaga. Kapiling niyo pa rin ako, my name is Jason Steele. Kaya naman, sweetheart, padayon lang sa magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.

0: 32.700 FM ka kaya diyan sa 33.700 FM mga non saksiyan lang in December Avenue for you. Hey, you better check your watches. We get 34 minutes after 6 o'clock. Times are brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness. Oy, magandang umaga. Isang good morning. Lahat na mga nandiyan sa may Bulwata, Libapa. Sabi niya na ako, diri 4 pieces Raman, 2 pieces Tulingan, 2 pieces Pedlayan. Ito, nagbibenta mga isda ito. Mga taga Bulwata, Libapa nga yata ito. Magandang umaga. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Border yata si Harvey Stone sa iyo eh. Mabaya sabihin ko ha, Katulingan lang at Pedlayan yung pwede. Kahit 2 pieces, ano. Sige, sige. Second hour na, syempre. Nasa kita na tayo ng second hour. Uy, paabangan mamaya ha. Yung mga winners natin sa ating The Price is Rise Overload. Nako po! Panibago mga pangalan na naman ang ating pong idudraw. Nako. Pero bago tayo mag-draw ha, mag-re-announce muna ako ng ilang mga pangalan para po makapag-claim naman yung iba. Alright, ng mga natawag na. Baka naman kasi nabisi nung nakaraan. Diba? Ito na nakadaog ng bugas o groceries at spaghetti. Itong taga-barangay 35, si Emeline Abaw. Emeline Abaw, congratulations ha. Emeline Abaw ng Barangay 35. Jose Villa ng Zone 1, Bayabas. Hoy, makadaugpod ka ha. At si John Mark Ayuman. John Mark Ayuman ng Kamamanaan. Congratulations. Ulitin natin yan. John Mark Ayuman, Jose Villa ng Bayabas, at Emeline Abaw ng Barangay 35. Congratulations. Nakadaog mo og bugas, groceries, at spaghetti. Magdala kayo ng inyong ID, ha? Nandito po kami sa May Fico Admin Building, Bamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Yung Fico, oo, na mataas. Andito po kami. Nasa 5th floor po kami. So, punta lang kayo dito. Dalhin ang inyong mga valid IDs. 35 down 6. Another break is in queue. Magbabalik tayo with more of those hints na talaga namang, uy, nagpapagana habang nag-aalmusal ka. Ha? Ako pa rin si Jason. Jason Steele. Ah, padayon lang sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM. Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: What if your phone could be your front row seat?
3: Playtime Entertainment launches PT Idol.
2: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
3: Where talent takes the spotlight.
2: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: The Moffat Twins, we all loved back in the 90s.

0: This is
1: 92.7. This is Heart 92.7.
2: Gising na at harapin ang bagong umaga. Mga musikang Pinoy para sa pusong Pinoy. Pinoy Heart, Pinoy Heart, Pinoy Heart on Heart 92.7.

0: 32.7 FM kaganda orasari dari 3.7 FM pukinon. Hey, that's Harana. Shout from a race ranch at 11 more minutes before 7 o'clock. Ay, nakikinig sa atin ha. Ito si Damanto. Marian Z Zalupan. Mga taga Tala, ano to? Tala sa umaga. Oh, maraming salamat. Zabel Pelino and Sancho, good morning. Mga taga Bulwa, ito sina Bing Bing, good morning. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw, dihang dapita. Paminaw, mamimigay na tayo ng bigas, ng groceries at spaghetti. Nag-aabang na kayo eh. Eto na eh. Sige, alamin na natin kung saan area tayo pupunot ang ating Buena Manong winner. Ruleta! Pili ng lugar. Nandito po yung studio namin ha, sa FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy! Nazareth! Ba, masipag yung Nazareth lumabas ngayon ha. Nazareth ha, punot tayo sa dropbox ng Nazareth. Ito, ara. Ang nakasulat, Nazareth. Yun lang. Ang pangalan ng nakadaog kong bugas, groceries at spaghetti, Hernan Abalde, congratulations ha. Taga Nazareth ikaw. Magdala ka ng ID. Pwede ka na pumunta dito para mag-claim mo na ang iyong papremyo. Ha? Nandito kami sa Bamenta. Makikita mo yung FICO building. Yung mataas. Nasa 5th floor kami. Okay? Abay lang kami sa West City Central School. Ganun din, nanalo din ito ng bigas, ng groceries at spaghetti. Itong taga-barangay Nazareth pa rin. Upper 20 naman. O, si Josie Agbanawag ng Upper 20 Nazareth. Congratulations! Nakadaugsad ka. Ganun din si Joanne Claunan ng Bulwa. Joanne Claunan ng Bulwa. Congratulations! Nakadaugsad ka ha. Pumunta ka na dito. Magdala ka ng iyong ID. Congratulations. At si Niza Jimenez ng Bayabas Zone 6. Congratulations. At itong si Winila Galaura ng Barangay Consolacion. Congratulations. Ang mga pangalang nabanggit ko, sila po yung mga nanalo ng bugas, ng groceries at spaghetti. Samantalang ating The Price is Rise Overload. Ating sa atin ng Kevin Enterprises, Where Your Piso Gets More Value. And also brought to us by Senator Juan Miguel Mig Zubiri. Another break is in queue. Babalik ba tayo with more? Standby lang, mga sweethearts!
1: Heart 92.7.

0: This is
1: 92.7. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
2: Magandang umaga, narito na ang mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Biyernes. Headlines sa ating balitang nasyonal, Palacio, itinangging malapit na kaibigan o malapit na kaibigan ng BBBM, si Mabanta.
3: Senado planong italaga si Pangilinan bilang impeachment manager sa trial ni VP Sara.
2: Sa balitang nasyonal pa rin, impeachment case versus VP Sara Duterte, umabot na sa plenaryo ng Kamara.
3: Headline naman sa ating balitang lokal, City Mayor Clarix Uy pinabuloanan ng issue ng pangungutang para sa pagtatayo ng City College.
2: Sa balitang lokal pa rin, mahigit 7 milyong pisong halaga ng Cebu na asamsam sa biomass operation sa Barangay Lapasan, HBI at dalawa pa arestado.
3: At Mayo, idiniklarang Electrical Safety Month 2026 sa syudad.
2: Samantala, sa balitang lokal pa rin, TESDA Misamis Oriental, naglungsad naman ang skills training para sa mga OFW na walang trabaho.
3: Headlines sa ating balita, Bukidnon Pag-asa nagbabala sa posibleng matinding El Nino sa Bukidnon hanggang 2027.
2: Sa balitang Bukidnon pa rin, pagtanggal sa moratorium sa expansion ng multinational company sa Malaybalay City, tinutulan.
3: At halos 9.9 million pesos na halaga ng illegal na droga na samsam sa Bukidnon.
2: At tayo naman sa ating balitang Mindanao, mataas na heat index sa Davao City, pinag-iingat ang publiko.
3: Headline sa ating balitang international, tensyon sa pagitan ng US at Iran. Di pa tapos kahit na may palibagong pag-atake sa Strait of Hormuz.
2: Sa balitang international pa rin, WHO nagsagawa ng contact tracing sa mga pasahero matapos naman ang pagkasawi ng isang katao dahil sa hantavirus.
3: At sa ating balitang pampalakasan ng Victor Wembanyama, pinangunahan ng San Antonio Spurs sa pagdurog sa Minnesota Timberwolves.
2: Sa ating showbiz balita, Isa Pressman, pinabulaanan ang pregnancy issue.
1: Heart FM Balita. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
2: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Mayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ng Biyernes, Mayo a 8, ngayon taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Quiros, kami naman ang inyong tagapaghatiin ng mga balita at impormasyon.
3: Nel Arshaga.
2: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita.
1: Heart FM, Balitang Nasyonal.
2: Aras natin ngayon, 24 na minuto makalipas sa ikabito na nagmamadaling umaga. Una sa hanain ng ating balitang nasyonal.
1: Heart FM Balita.
2: Iginiit ng Malacanang na dapat panagutin ang sinumang mapapatunayang sangkot sa maling gawain, kaugnay pa rin ang pagkaka-aresto sa online media network founder na si Franco Mabanta at sa apat na iba pa na umano'y extortion o sa umano'y extortion case laban kay dating House Speaker Martin Romualdez, IGPCO Undersecretary Claire Castro, suportando ng administrasyon ang due process ngunit hindi palalampasin ang anumang krimen. Itinanggi rin ni Castro ang mga aligasyong malapit si Mabanta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sinabing wala itong ugnayan o kaugnayan sa Pangulo. Sinabi rin ng Malacanang na mas mainam na direktang tanungin si Mabanta tungkol sa kanya mga sinasabing koneksyon sa iba't ibang personalidad. Pero kabaliktaran sa pahayag na ito ni Castro ang kumakalat ngayon sa social media ng mga larawan at video ng pagiging

0: Yung malapit ni Mabanta sa First Family. Heart FM,
1: balita! Samantala, ibinanyag ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na pinag-aaralan ng Senado ang pagtalaga kay Senator Francis Kiko Pangilinan bilang impeachment manager sa posibleng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lacson, isang abogado si Pangilinan, kaya ito nakikitang angkop sa papel na tutulong sa pamamahala ng mga usaping legal sa paglilitis. Sinabi rin ng senador ng impeachment manager ay magsisilbing tagapangasiwa ng proseso at maaaring magbigay ng rekomendasyon sa Senate President sa mga procedural na usapin. Nilinaw ni Lacson na kahit maitalaga, mananatiling Senator Judge si Pangilinan at may karapatang bumoto sa impeachment trial. Wala pa umanong pinal na desisyon ng Senado tungkol sa naturang mungkahi, ngunit bukas umano ang liderato sa ideya.
0: Para sa atin, 26 na minuto makalipas ay gabito na nagmamadaling umaga. Panghuli sa hanay ng ating balitang nasyonal na ipasa na sa plenaryo ng House of Representatives ang committee report na naglalaman ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ine-refer naman ito sa Committee on Rules na magtatakda ng schedule para naman sa debate o debate at botohan. Kabilang sa mga paratang sa pangalawang pangulo, ang umano'y misuse ng confidential funds, unexplained wealth, bribery at planong pagpatay sa mga opisyal ng gobyerno. Kinakailangan ang hindi bababa sa 106 na boto mula naman sa 318 kongresista upang ma-impeach ang vice-presidente. Ayon sa House Justice Panel, target na pagbutuhan ang kaso sa Mayo 11 at inaasang ipapasa rin ito sa Senado para naman sa impeachment trial kung magagawa ng sapat na boto. Alas 7:27 na nagmamadaling umaga. Sumayin niyo po ang ating balitang nasyonal. Samantala, lumago tayo ngayon sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
2: Heart FM, balitang lokal.
0: Sa ating balitang lokal, nilinaw ni City Mayor Rolando Clarice Uy sa isang press conference na hindi uutang ang lungsod para sa pagpapatayo ng City College. Ay sa alkalde, gagawing pasilidad ng kolehiyo ang lumang City Hall upang mailagay ito sa sentro ng siyudad. Iginito ni Uy na mali ang mga aligasyong ibinabato laban sa programa at sinabi niyang ginagamit lamang ito ng kanyang mga kalaban sa politika upang siraan ang proyekto para sa kinabukasan ng mga estudyante. Sa kabila nito, sinabi ng alkalde na nananatili siyang determinado at patuloy na nagtitiwala sa kanyang mga department heads sa layunin nitong maihatid ang tapat na serbisyo publiko.
1: Sa iwalay na balita, arestado naman ang isang high-value individual o HVI at dalawa pang suspect sa isinagawang buy-bus operation sa barangay Lapasan, Cagayan de Oro City. Nasamsam sa kanila ang mahigit 1,140 grams ng hininalang shabu na may kabuong halaga na aabot sa 7.7 million pesos batay sa standard drug price. Ayon sa Cagayan de Oro City Drug Enforcement Unit, isinagawang operasyon katuwang ang iba pang law enforcement agencies kung saan na-recover din ang buy-bus money, mga cellphone at isang sasakyan. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng pulisya mga suspect para sa kaukulang investigasyon at pagsasampa ng kaso.
0: Samantalang dagdag pa rin sa hanay ng ating balitang lokal, ay dineklara naman ng Office of the Building Official o OBO ang buwan ng Mayo bilang Electrical Safety Month 2026. Itigatuwang naman ng Institute of Integrated Electrical Engineers of the Philippines Incorporated sa ginanap na flag raising ceremony sa City Hall Quadrangle noong Mayo ang 4. Layunin ng programa na palakasin ang kampanya sa electrical safety at maiwasan ang sunog at iba pang aksidente may kaugnayan sa kuryente. Kabilang sa mga aktibidad ngayong buwan, ang Safety Awareness Campaign, Electrical Safety Audit, Brigada Eskwela at Occupational Safety Training. Hinimog naman ng lokal na pamahalaan ng publiko na sundin ang wastong paggamit ng kuryente upang matiyak ang kaligtasan sa mga tahanan at establishmento.
1: Panguli naman sa hanay ng ating balitang lokal, aminado ang TESDA sa Misamis Oriental na dumarami ang mga overseas Filipino workers o OFW sa rehiyon na kasalukuyang walang trabaho o natatambay. Ayon kay Provincial Director Marigold Cherry Garrido, nakikipag-ugnayan na sila sa Department of Migrant Workers at Public Employment Service Office upang makapagbigay ng mga pagsasanay para sa mga apektadong OFW at kanilang pamilya. Kabilang sa mga inaalok na training ay para sa virtual assistant, AI data annotation at drone operation na layunin magbigay sila ng panibagong kabuhayan at oportunidad sa trabaho. Samantala, inaasahan na magiging paraan ito ng ahensya upang makapagbigay ng tulong sa mga OFWs.
0: Itama inyo mga orasan, eksaktong alas 7:30 ng nagmamadaling umaga. Inyo pong natong ngayon ha, ang unang bahagi ng ating balitaan, ang mga balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, sa ating pagbabalik, sa inyo naman ang ikalawang bahagi, ang mga balita mula sa Mugidnon, ang mga balita sa iba pang parte ng Mindanao, balita sa iba yung dagat o international, kasama na rin dyan ang ating balitang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM. Balita!
3: Radio with heart.
2: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7. Heart 92.7.
4: In 5 meters, turn direct.
5: Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag-GCash G-load na, daghag pa bonus. Dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
0: Mag-load na sa GCash G-load. Daming pa bonus. Dilibitin!
6: Sa pagmulat natin sa mundo, ating nadama, yakap at pagmamahal na buong buo. Pagmamahal na walang kapantay, pag-aalagang hindi matatawaran, mabigyan lang tayo ng magandang buhay. Pagiging ilaw ng tahanan, iyong ginagampanan. Kahit paman sa madilim na karanasan, gabay mo at katuruan ay laging nariyan. Nanay, ina, inay, mama, mami, ermat, mudra, mother, anuman ang itawag sa kanila, ikaw pa rin ang aming natatanging ina. Para sa lahat ng mga nanay, pagmamahal at pagpupugay, aming inaalay. Ngayong Mother's Day, handog ng Heart FM 92.7 ang isang Mother's Day treat para sa mga maswerteng nanay na mapili sa ating Mother's Day promo. My Mama with a Big Heart. Para makasali, i-click ang Mother's Day promo post sa Heart FM official Facebook page at i-comment lamang ang inyong sagot kung bakit your mama has a big heart. I-share ang Heart FM Mother's Day promo post at ang dalawang may pinakamaraming heart reaction sa mga comments ay mananalo ng Mother's Day treat para sa kanilang mama mula sa Heart FM. Tell the whole world how proud you are of your mama. Sali na sa Heart FM Mother's Day promo. My Mama with a Big Heart.
2: Heart FM.

0: This is Heart 92.7.
1: 92.7.
0: Heart Cagayan de Oro. Balikan natin na paghahati ng mga nagbabagang balita sa Heart FM. Balita. Heart FM. Balitang Bukidnon.
2: Para sa ating yun, 34 na minuto makalipas sa ikapito na nagmamadaling umaga, patuloy pa rin kayo nagigineng at nakasubaybay sa ating Heart FM Balita.
0: Heart FM Balita!
2: Live pa rin tayong napapanood sa ating mga Facebook pages, ha? Abay, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7-Bukidnon. Yan naman po ang ating mga pages.
0: Heart FM Balita!
2: At tayo po yung napapanood via Facebook Live. Maaari po kayo maglagay na inyong mga komento at pa-shoutout dyan. At babasahin po natin yan pagkatapos po at sa hulihan ng ating balitaan.
0: Heart FM Balita!
2: Samantala, live din tayong napapakinggan sa Kalaghang Bukidnon sa pamamagitan po ng ating Heart FM 93.7.
0: Heart FM Balita!
2: Kaya din, dito po sa lungsod ng Cagayan de Oro, tayo na may napapakinggan via Heart FM 92.7.
0: Heart FM Balita!
2: Para sa atin, alas 7.35 na nagmamadaling umaga, narito na ang mga balita mula sa Bukidnon.
0: Heart FM Balita!
2: Nagbabala ang pag-asa malay-balay sa buong lalawigan ng Bukidnon na maghanda sa banta ng El Nino na posibleng maranasan mula Hunyo hanggang Agosto ngayong taon. Ay Raul Montilla ng pag-asa, sinabi nitong nasa 79% na ang posibilidad na maranasan ang matinding init na maaaring tumagal hanggang sa unang bahagi ng taong 2027. Pagamat nakakaranas pa rin ng mga pag-ulan sa kasalukuyan dahil sa easterlies, inaasa namang mababawasan ang mga bagyong papasok sa bansa. Kaibang posible umanong mas maging malalakas o mas matitindi ang mga mabubuong weather disturbances. Dahil dito hinikayat ng pag-asa ang publiko na lalo na ang sektor ng agrikultura na magtipig sa paggamit ng tubig at manatiling alerto sa pabago-bagong lagay ng ating panahon.
3: Sa hiwalay na balita, mariing tinututulan ni City Councilor Attorney Flaviano Gapol Jr. ang planong pagtanggal sa moratorium sa pagpapalawak ng mga multinational companies at malalaki plantasyon sa Malaybalay City. Sa kanyang privilege speech sa regular session ng sanggunian panglungsod, sinabi ni Gapol na hindi umano dumaan sa tamang proseso na turang resolusyon at hindi rin ito nagmula sa Committee on Environment. Ayon pa sa konsehal, personal na inisyatiba lamang ito ni City Councilor Alan Ryan Legazpi. Sa ngayon, inirefer na ang usapin sa Committee on Codification, Rules and Laws para sa mga mas malalim na pag-aaral at legal na deliberasyon.
2: Alas 7.36 na nagmamadaling umaga, panguli sa anay ng ating balita mula sa Bukidnon. Halos nasa 9.89 million pesos halaga ng illegal na droga ang nasamsam naman ng Bukidnon Police Provincial Office sa kanilang law enforcement operations itong unang quarter ng 2026. Sa tala ng bugbo, 304 katawang na aresto sa 274 na anti-drug operations, habang mahigit 1,400 individual naman ang nadangib sa kabuuang kampanya laban sa kriminalidad. Kabilang din sa operasyon ng kampanyang kontra illegal na sugal, loose firearms, illegal mining at smuggling activities na nagresulta sa pagkakumpiska o pagkakumpiska ng iba't ibang kontrabando at armas sa lalawigan. Samantala, patuloy pa rin ang anti-criminal campaign ng Bukpo sa buong lalawigan. Alas 7.37 na nagmamadaling umaga, sumayin niyo mga balita mula sa Bukidnon. Samantala, tunghaya natin ang mga balita sa iba pang parte ng Mindanao.
0: Heart FM, Balitang Mindanao.
2: Sa ating Balitang Mindanao, mataas na heat index, ha? Diyan po sa May Davao City, pinag-iingat po ang publiko. Ang nilalaman at detalye ng balitang yan natin pakinggan mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, mayong bundag! Detalye!
4: Nagbabala ang mga otoridad sa Davao City matapos maitala ang heat index na umabot sa danger level ngayong Linggo. Ayon sa PAGASA, kabila ang lungsod sa mga lugar sa bansa na nakaranas ng matinding init na maaaring magdulot ng heat exhaustion at heat stroke. Dahil rito, pinaalalahanan ng City Disaster Risk Reduction and Management Office ang publiko na iwasan ang matagal na pagbibilad sa araw, lalo na sa tuwing tanghali. Pinayuhan din ang mga residente na uminom ng maraming tubig at limitahan ang mabibigat na aktibidad sa labas. Patuloy namang minomonitor ng lokal na pamahalaan ang sitwasyon upang matiyak ang kaligtasan ng mga Dabawenyo. Inaasahan ding magpapatuloy ang mataas na temperatura sa mga susunod na araw habang umiiral ang tag-init sa rehiyon. Ito po si Carl Genal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
0: Heart FM Balita.
2: Nagang salamat Carl Genal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
0: Heart FM Balita.
2: Alas 7.39 na nagmamadaling umaga, narito na mga balita mula sa Ibayong Dagat.
0: Heart FM Balitang International.
2: Iginiit ni United States Defense Secretary Pete Hegseth na hindi pa tapos ang tigil putukan o ceasefire sa pagitan ng Estados Unidos at Iran sa kabila ng mga pagkatangis sa Strait of Hormuz nito Martes. Ay kay Hegseth, nananatiling ligtas ang rutang pandagat matapos makatawid ng dalawang U.S. commercial ships sa ilalim ng umano'y Red, White and Blue Dome Security Protection. Naon na nang nagbabala ang pangunahing negosyador ng Iran na nagsisimula pa lamang ang kanilang hakbang laban sa U.S. Idirunsad rin ng Administrasyong Trump ang Project Freedom upang tulungan ng militar ng Amerika ang mga cargo ship na makalabas sa Strait. Gayunman, iginiit ng Iran na sila ang may kontrol sa lugar at umano'y nagpaputok ng missiles at drones laban sa mga barkong militar at pangkalakalan.
3: Samantala, nagsasagawa ng contact tracing ang World Health Organization o WHO sa mga pasahero na isang flight mula sa St. Helena patungong Johannesburg matapos mamatay ang isang pasahero dahil sa hantavirus. Ayon sa WHO, kabilang sa mga nasa aeroplano, ang isang Dutch na babae na ang asawa ay namatay din sa nasabing virus at lumala ang kanyang kondisyon habang nasa biyahe. Naitala na may 82 na mga pasahero at 6 na crew ang sakay ng aeroplano at pinayon ang lahat na makipag-ugnayan sa mga otoridad sa kalusugan. Pinaniniwala ang posibleng kumalat ng hantavirus sa loob ng cruise ship na kasalukuyan nakahinto sa labas ng Cape Verde. Bukod sa mag-asawang Dutch, may isa pang German na pasahero ang nasawi habang nasa 7 kaso na ang kumpirmado at pinaghihinala ang impeksyon.
0: Heart FM Balita! Heart FM Sports Balita!
2: Sa ating balita, babalangasan na sa NBA, dinurog ng San Antonio Spurs ang Minnesota Timberwolves sa score na 133-95 upang itabla sa 1-1 ang kanilang Western Conference Semifinal Series. Bubawi ang Spurs matapos ang kabiguang natamo sa Game 1 at muling pinakita kung bakit sila itinuturing na paborito sa serye na pinangunahan naman ni Victor Wembanyama matapos magdala ng 19 points, 15 rebounds at 2 blocks. Naging susi rin ang depensa ng bagong tanghal ng NBA Defensive Player of the Year kung saan nalimitahan ng Spurs ang Timberwolves sa 35 points lamang sa unang kalahati o sa first half. Pinakamababang first half output ito ng Minnesota ngayong season. Bago ang Game 2, inakusahan naman ang kampo ng Timberwolves si Wembanyama ng ilang umano'y goaltending violations sa Game 1 kung saan nagtala siya ng playoff record na 12 blocks.
0: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
3: Kumalat online kamakailan ang espekulasyon na buntis umano si Issa Pressman matapos mapansin ng ilang netizens ang tinatawag nilang baby bump.
2: Busog lang.
3: Busog. Gayun pa man, agad itong nilinaw ng public relations representative ng aktres na hindi buntis ang girlfriend ni James Reid. Ayon sa kanyang PR, wala umanong katotohanan ng mga kumakalat at chismis at hindi malinaw kung saan ito nagsimula. Sa halip, ibinahagi ni Issa at James ang kanilang alagang aso na isang Aussie Doodle na pinangalan ng Coda na ngayon ay sentro ng kanilang atensyon. Samantala, abala rin si James na sa kanyang parating na proyekto kasama naman si Catherine Bernardo.
2: Ba't pag mga celebrities, yung medyo nakitaan na medyo malaki ang baby bump. Ba't pag tayo yung mga pangkaraniwang tao, nakukahigit yan.
3: Pagamay na uyo, mga ganyan.
2: Oo, di ba? Ba't yan? Napaka-unfair talaga nitong buhay na ito, ba? Diba?
3: Baka nga lang, ano, buso.
2: Ang social pakinggan nung kanila, baby bump.
3: Baby bump.
2: Oo! Oh, sa tuwa kay butod.
3: Bilbil.
2: Di ba?
3: Oo.
2: Ay, grabe naman ito. Ano ba naman? Ay, marami sa ganyan sa showbiz, ano? Pero kasi very unusual.
3: Nauso.
2: Sa aming sa showbiz kasi very unusual yung malalakihan dyan.
3: Ah, talaga?
2: Oo. Kind. Teka lang, baka makidlatan ako rito.
3: Ito yung pinsan mo naman kasi na si James.
2: Ay, oo, yung pinsan ko. Yeah. Kung mabuntis man ito si Issa Pressman, bakit ba naman din?
3: Pwede naman.
2: May jowa naman din.
3: Oo.
2: Diba?
3: Alam mo dati, napabalita si Issa na member ng LGBT.
2: Talaga ba?
3: Member siya ng LGBT bago naging sila ni James. Uy, napabalita
2: ang,
3: yun ha.
2: Ang hot din ng ate niyan.
3: Oh, si Yasi.
2: Si Yasi. Kaso, ikinahon na nung ano.
3: Parang sila nung ata gobernador, ng
2: gobernador. Gobernador. Oh. O, ng Albay ba yun? Nang, na, oh. Basta, Bicol yun eh.
3: Oh. Oh. Pero ano nga eh, maraming nakakapansin din sa medyo pananahimik ni Yasi ngayon sa showbiz.
2: Nako, pag nabunti.
3: Yung hindi masyadong, hindi na active, siya active. No?
2: Pag, ang last project niya,
3: excuse me po. Ata,
2: o yung ano, Batang Quiapo.
3: Batang Quiapo ba yun?
2: Quiapo ba yun? Oo, Batang Quiapo. Oo, Batang Quiapo. Yata. Probinsyano ba?
3: Probinsyano.
2: Probinsyano dati, napunta sa Manila, kaya naging Batang Quiapo.
3: Napag... La, napagtugma mo yung kwento ni The King.
2: Diba? Oh. Dati siya probinsyano, pumunta ng Maynila.
3: Oo, oh, oo, oh, oo. Oh.
2: Naging Batang Quiapo. Diba, Papa Ru? Ay, totoo yun. Ha?
3: Oo, oh, oo. Oh.
2: Itong si Isa, ha? Alam mo ba, pag nabunti si Isa, hindi na yan Isa.
3: Ano na? Dalawa?
2: Dalawa na sila.
3: Ang talino mo din.
2: Parang maganda yung nutrients na nakain ko kagabi.
3: Yan nga. Oo, oh,
2: oh. Anyway. Sige, abangan natin ha, kasi syempre, sa showbiz naman, uso naman yung buntisan.
3: Oo, siguro, alam mo yung issue din kaya, no, Julia Montes dati.
2: Na nabuntis?
3: Oo, nabuntis.
2: Ni Coco?
3: Na nanahimik din. Oo. Like, si Sara Labate din dati, nung unang, nabuntis din siya.
2: Oo.
3: Itinago niya eh, pumunta siya dun sa Geneva.
2: No? Ang social. Ako, ito na naman kami. Ito na naman tayo.
3: Ganun kayo eh.
2: Sa showbiz.
3: Ganun kayo sa showbiz.
2: Kapag ka nabubuntis.
3: Umaalis.
2: Singapore, Geneva. Ang social, di ba? Oo, dito.
3: Sa Pilipinas.
2: Pag sa Pilipinas, pag nabuntis ka, sa silingan ka lang.
3: Pwede, sa kwarto ka lang.
2: Kwarto ka lang, tatago ka lang.
3: Hindi ka alis, magmumukuba doon.
2: Diyos ko, ginoo ko. Sila si Shelly. Eh.
3: Oh.
2: Eh, Geneva, wow. Oh, wow. Buntis ako. Buntis ako, punta ako Europe. Wow.
3: Si US, Shell. Yung mga ganon.
2: Dito sa Pilipinas, dahil na dito sa atin, ano? Abay, buntis ako. Huh? At sa ako kay Aling yung pahilot.
3: Magtiis ka dyan sa kainit sa kwarto mo.
2: Ang layo talaga. Ewan ko ba, bakit? Ay, nang nagsabog ang Diyos talaga ng ano, bakit binigay lang sa mga magaganda at mga nasa showbiz.
3: Ganun daw talaga. Yun eh. Oh, pero, naku, malalaman naman natin kung ano, kung talaga magkakaanap yan si Iza.
2: Ito yung tanong, may tanong dito. Pag ano? Ikaw daw ang nabuntis at magkakaanap, saan ka daw pupunta?
3: Ako? Sino nagtanong? Ay, si Papa Ru.
2: Si Papa Ru. Saan ka pupunta?
3: Naku, mahirap na tanong yan. Ano, let's cross the bridge when we get there.
2: Ano pangalan ng nanay mo?
3: Ha?
2: Ang pangalan ni Mother?
3: Si Elsie.
2: Malamang pupunta siya sa bahay ni Elsie.
3: DNE. Bahay ni Elsie, Papa
2: Ru. Hindi, ihanap muna natin ang biyanan nito, Papa Ru. Pagalangan bago, ano.
3: Now. Tingnan natin ako.
2: Papunta na naman sa iyo, ano.
3: O nga.
2: Papunta na naman sa iyo, top. Mausapang asawa, buntis, baby, mapunta talaga sa iyan lagi.
3: Di, may showbiz ako na sagot dyan, Papa Ru.
2: Akala ko may showbiz kang...
3: May showbiz akong sagot dyan.
2: Ano?
3: Let's cross the bridge when we get there.
2: Ay, talaga naman. Uy, alam mo...
3: Natututo mag-showbiz. Eh,
2: alam mo, minsan sabi ko nga palagi sa mga nagpapa-greet, nagpapa-shoutout. Ang kanila mga crush. Ano sabi mo? Minsan, yung para naman makatawid ka doon sa kabilang tulay o maka-cross ka doon sa bridge.
3: O
2: kailangan magkiat-kiat sad ka. Oo. Kailangan sa buhay yan.
3: Diba? Hanging bridge yung ano.
2: O kailangan sa buhay yan yung magkiat-kiat ka rin. Di ba?
3: Konti. Alam mo yan, Papa Ru.
2: Sa taguloan nga raw pupunta.
3: Saan?
2: Taguloan.
3: Magtago?
2: Ay, naman. Anyway, sige. We'll see.
3: Oo, malalaman naman natin kung totoo hindi. Kasi maraming nangyari ng ganito.
2: Oo.
3: Na itinanggi na buntis, pero...
2: Ay, nakunanganak na. Di ba? Maraming ganyan.
3: Maraming ganun.
2: Eh, lalo na, gwapo din naman yung pinsan ko. Si
3: ay,
2: oo
3: naman.
2: Sino ba naman ang hindi naman mag... Ako mabihira naman. Sa lahi namin talaga. Isa, si James Reid ang isa sa mga pinagkakaguluhan talaga. Kasi wala pang lahi eh.
3: Oo. Kasi paano to eh? 7 cousin mo na ata yan.
2: Pang 7 na yata. Hindi, parang... parang ganun. 7 cousin ka na yan.
3: Oo. Alam nyo na. Nahawig naman, di ba?
2: Yeah. Kita nyo naman. Red na red.
3: Red na red.
2: Red na red.
3: James Red.
2: James Red. Natuwa tuloy sa atin sina Sir Bernie Beatras.
3: Oo, magandang umaga.
2: Magandang umaga sa inyo dyan sa Mayor's Office. Good morning sa inyo. At syempre si Sir Roro Napable. Yan ang mga kamukha din ni James Reid.
3: Si
2: Roro Napable ng Cardmasters Philippines at si Ma'am Anne. Magandang umaga.
3: Good morning, Paul.
2: Pala na din lustre naman yan.
3: Ay, si Ma'am. Naman.
2: Oo, diba? Magandang morning po sa inyo. May branches yan ha, sa Makati at Cebu. Ang Cardmasters Philippines na saan pa matatagpuan dito sa CDO yan?
3: Dito lang yan, sa May Costa Al Street, Capistrano.
2: Punta na.
3: Bisita na kayo.
2: Ay, maraming salamat sa iyong chismis sa araw na ito.
3: Yan ang ating balita ngayong Biyernes.
0: Heart FM, Showbiz Balita.
2: Aras natin, alas 7:49 ng umaga. Narito na po ang sitwasyon. Pakinggan natin ang lagay ng ating mga kalsada.
0: RTA. Heart FM, Road Traffic, Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA.
2: Nasa linya natin si James Reid? Si HBG Jerry, small but terrible Kabuyaon. Jerry, good morning!
1: Good morning, Mar! Good morning, Nel! Good morning, sweetheart!
2: Good morning, James Reid! Ano balita?
1: Galing akong kamamanan kanina, medyo may kaluwagan ang ating mga daan ngayon sa itong oras, mga ka-sweethearts. Dumaan akong Jarbura, Kugon, medyo maluwag pa yung Kugon natin, Kugon Market. Hanggang dumaan ako dito sa may Jarbura Bridge. Lumiko ako papuntang Baminta, maluwag, papuntang Mayor Penroa, maluwag.
2: Nasaan ka na ngayon?
1: Dito hanggang pati yung Marcos Bridge natin, medyo maluwag pa. Dito ako ngayon sa may bandang Capistrano. Tatapat ng may card master. Dito
2: ay! Ko papahinga. Ay, very good. Papahinga ka dyan. Ang aga-aga pa nagpapahinga ka na. Aga-aga pa nagpapahinga na. O sige, wala ka pa sa aero ngayon, ano?
1: Wala, naghihintay pala ng booking. Dito nga ako, naghihintay.
2: Ah, sige, hintay ka muna dyan. Magkano ka muna dyan, marelax. Ang aga, alas 7, nagre-relax na. At sige, maraming salamat sa iyong report ha. Ingatan ng mga pasero, tingatan ng iyong pagmamaneho. Maraming TY Jerry o HBG Jerry, small but terrible, Kabuyaon.
1: Yan ang litis na sitwasyon, mga kasadang aking nadaaran sa ngayon. Heart Pasada Group, Jerry, small but terrible, Kabuyaon, para sa Heart FM, Road Traffic, Alamin.
0: RTA. Heart FM, Road Traffic, Alamin.
2: Mabilis ang oras. Oy, oras natin. 10 minuto bago sumabit ang ikawalo ng nagmamadaling umaga. At sumayin nyo nga po ang mga mainit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Biyernes, Mayo 8, ngayon taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
0: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
2: Headlines sa ating balitang nasyonal, Palasyo itinanging malapit na kaibigan ni PBBM, si Mabanta.
3: Senado, planong italaga si Pangilinan bilang impeachment manager sa trial ni VP Sara.
2: Sa balitang nasyonal pa rin, impeachment case versus VP Sara Duterte umabot na sa plenaryo ng Kamara.
3: Eda naman sa ating balitang lokal, City Mayor Clarick Suy pinabuloanan ng issue ng pangungutang para sa pagtatayo ng City College.
2: Sa balitang lokal pa rin, mahigit 7 milyong pisong halaga ng shabu na asamsam sa bypass operation sa Barangay Lapasan. HBI at 2 pa arestado.
3: At Mayo ay dineklarang Electrical Safety Month sa syudad.
2: Sa balitang lokal pa rin, Testa Misamis Oriental naglungsad naman ang skills sa training para sa mga OFW na walang trabaho.
3: Headlines sa ating balita, Bukidnon Pag-asa nagbabala sa posibleng matinding El Nino sa Bukidnon hanggang 2027.
2: Sa balitang Bukidnon pa rin, pagtanggal sa moratorium sa expansion ng multinational company sa Malaybalay City, tinutulan.
3: At alos 9.9 milyon pesos na halaga ng illegal na droga na samsam sa Bukidnon.
2: Sa balitang Mindanao, mataas na heat index sa Davao City, pinag-iingat ang publiko.
3: Headlines sa ating balitang international, tensyon sa pagitan ng US at Iran. Di pa tapos kahit na may panibagong pag-atake sa Strait of Hormuz.
2: Sa iba yung dagat pa rin, WHO nagsagawa naman ng contact tracing sa mga pasahero matapos sa pagkasawi ng isang katao ng dahil sa hantavirus.
3: At sa ating balitang pampalakasan, Victor Wembanyama, pinangunahan ng San Antonio Spurs sa pagdurog sa Minnesota Timberwolves.
2: At sa ating showbiz balita, isa pressman, pinabulaanan ang pregnancy issue.
0: Heart FM Balita.
2: Aras natin, 6 na minuto bago sumabit ang ikawalo o alas 8 ng nagmamadaling umaga.
3: Biyernes na naman. Paparemind ko lang lahat ng mga sweethearts natin, no, bago natin mag-basahin yung mga mensahe nila. Yung mga naglagay ng kanilang comments o nagsend ng kanilang comments, ng post, ng comment doon sa ating season 2 ng My Mama with a Big Heart. Nako, paki-heart react ha. Uh-oh. Kasi napapansin ko, maraming entries, pero yung iba, walang heart. Mga reaction.
2: Tandaan nyo po, yung labanan po dito, hindi lang comment. Padamihan po ito ng heart reaction. Ha? Ulitin ko, padamihan po ito ng heart reaction.
3: And we will be announcing it tomorrow.
2: Yoy!
3: Yung top 2 winners natin.
2: Ba?
3: Dalawa, makakatanggap ng pa-dinner, pa-pamper kay mami.
2: Nako po.
3: Nako. Deserve.
2: Nako. Talaga siya. Habol na kayo ngayong araw.
3: Habol na. May chance pa.
2: Buong araw, wag ka na magtrabaho. Magpa-heart reaction ka na lang.
3: Hala.
2: Bukas, pag nagtrabaho ngayong araw, 450 lang yung agi mo.
3: Oh,
2: diba? Pero pag nanalo ka, aba, meron kang matinding pan-dinner.
3: Yes.
2: Diba? Sa Sunday.
3: Sunday.
2: Ikarinin mo na to.
3: Mother's Day.
2: Pag ka na pumasok sa trabaho, magpa-heart reaction ka na lang all day.
3: Correct. Tapos,
2: sa mga impluensya, no?
3: Make time with your mom.
2: Yeah.
3: Make time with your mom. Eto, basahin natin ito mga mensahe nila from our Facebook Live. Uh-huh. Yana May, maying Friday morning. Thank you. Musta daw ang tanan? Okay naman.
2: Ayos naman. Maricor, ano sa mga?
3: Ato.
2: Ayan, Maricor Modesto, magandang kumaga, mga taga Zone 5 Bonbon. Morning, ayan. Modesto family.
3: Good morning, Mami Amy, mula sa Kamamanan. Ayan, maraming salamat sa inyong pagkikinig dyan, ha?
2: Hoy, yung mga roving team namin, sabihin nyo, yung mga nagpapashoutout, yung mga nakikinig kagaya ng Bonbon, tingnan yung mga silingan na pag-hard FM. Alam mo kung bakit? Mm-hmm. Yung roving team namin, hinati-hati na po sila sa grupo, so maraming area na po sila napupuntahan.
3: Yes!
2: Sabay-sabay yan! Ilang mga areas yan, sabay-sabay, sa isang buong araw, ganun po namin kayo kamahal. Kaya naman, kailangan naka-hard FM kayo. Huwag kayong dalo, ha? Sabihin mo sa silingan
3: lakasan,
2: mo na.
3: Lakasan,
2: tingnan mo silingan na, huy, pag-hard FM sad ba?
3: Kaya
2: magsag maagian ta ba? Wapa ka.
3: Ganun yung entry mo eh. Ay, guwapa ka.
2: Jeline Gem Galas, magandang umaga. Listening from Barangay 17, Burgos del Pilar.
3: Good morning, Mami Virgie. Felicia Estrabella ng Barangay Colombog, Lapasan. Blessed day to you as well. Thank you.
2: Lilian Gem, good morning ha, mga taga-Barangay 17 din ito.
3: Magandang umaga kay Isabel Peninio Encencio. Happy Friday, Heart FMs. Ayan, happy shoutout din natin. Ang taga Bulwa. Ayan, maraming salamat sa inyo pakikinig.
2: Kalimutan ko pala si Tatay Nicolas at si Mami Elaine, ha?
3: Oo.
2: Burgos din ito. Magandang umaga po sa inyong dalawa. Thank you. Annabel Cabuyaon, Tabano, good morning.
3: Ayan, JR Rojas Gonzalez, magandang umaga. Good morning.
2: Dons Nasir! Mga taga Balubal, Porok 5, KS Poa, CDO, good morning!
3: Good morning, Z family. Langlang, ano ba to? Chenis?
2: Chick-chack Chenis?
3: Langlang Chenis PH. Ayan, good morning. Shoutout ko sa lahat ng mga nakikinig sa kanyang mga kapitbahay dyan sa Pangantukan, Bukidon, Porok 5.
2: Uy!
3: Marvin Dayaba Brandias pala ito. Good morning.
2: Si Edna Bongat Basadre Ubatay, good morning!
3: Celine Yundam Gonzalez, magandang umaga. Thank you. Watching from CDO. Ayan, thank you for listening.
2: Si Lalina Bonitalia Wiso, nakikinig sa atin sa may King Louis Barbecue sa mga taga-Faiso, Trinitas, Bugo. Good morning. Araw-araw sila nakikinig.
3: Maricon Merabite, ayan, dyan naman sa may 21st Upper Nazareth, Cagayan City. Good morning.
2: Hoy, may mga nananalo ng Bugas groceries dyan.
3: Oo, sa Nazareth.
2: Nabasa ako kanina. Silingan yan. John Ray Quidato. Shout out from 4J Gasoline Station. Palo, Manait, Pangantukan, Bukidnon. Magandang umaga.
3: Good morning. morning. Good morning. Si Gospel and Psalm HW, shout out sa inyo lahat dyan. Asa may Gospel and Psalms Hardware. Magandang umaga. Thank you.
2: Yung, lahat ng mga magaganda mga nilalang dyan. Mami Mariling Gonzalez, Hot Friday Morning Hard FM. Shout out sa lahat ng sweethearts all over the world.
3: Good morning, Mami. Kay Francis Marie Horomo, good morning. I hope everyone has a blessed Friday and great end of their work week.
2: Yes, good morning. Ang daming nanonood. Ang konti yata na nag-share. Magsipag-share kayo, ha?
3: Oo.
2: Gloria Barcovero, magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat po.
3: Magandang umaga. Gina Mahinay, Legazpi, Soria, magandang umaga.
2: John Papa Eman. John good Eman, morning. Magandang umaga. ang akong papa na si Donicio Alvarado Jr. Good morning.
3: Good morning, Papa Ro. Nagtanong si Papa Ro, paano ba daw malalaman? Mas lalaki po ang tiyan ko. Good morning. Ayan si Mami Roxanne Macha. Shout out sa tanang na... Uy, gusto ko yun. Shout out sa tanang nakamata.
2: Nakamata na. Oh. Ayan, sa mga tulog pa, sige, pagmata na.
3: Oh.
2: Ayan. Jean Garcia Candia, magandang umaga po sa inyo, ha? Magandang umaga daw ng Biyernes, mga taga Candia, Vilcan, ng Tuwan ito. Good morning po sa inyo.
3: Good morning. Ito sa mga...
2: Hoy, sana daw magkaroon ka na nga ng biyanan.
3: Oh, mami ah.
2: Baka before the year ends. Hindi, papagawa na po namin siya ng banner. Ipapost po namin sa page. Looking for biyanan.
3: Hiring.
2: Hiring po kami.
3: Eto, biyanan. Masahin ko lang yung mga hindi nakikita dyan. Mami Lalang, magandang umaga po. Diyan sa may Hanapulan, Claveria, Lola, magandang umaga. John Eman, shoutout ko sa akong papa na si Dionisio Alvarado Jr., si John V. Sabelina Amariaga. Sa jeep lang kami, naka-Heart FM. Magandang umaga.
2: Wow.
3: Anong jeep ba yan? Para ma-shoutout. Jewel Ebgas of Shama Family. Magandang umaga. Si Gal Banaag. Hi to Maribel Glade and Attorney Lindy Eugenio Apag. Happiest birthday to Ira May Apag. Domilin Eugenio Chum. Zone 3, Simela at Himaya El Salvador City.
2: Magandang umaga. Magandang umaga po.
3: Oh, good morning din kay Tutski Legazpi ng Tutski Car Wash sa may Kibawi naman.
2: Ayun na.
3: Ay, buntag. Uh-oh. Ay, ito may humabol.
2: Sige.
3: June V. Sabellena Maria, Libona Liner. Ay, maganda umaga.
2: Maraming salamat po. Alright! I guess that's about it. Para po sa lahat ng mga nagpapashoutout sa atin, patuloy lang kayo tumutok, ha? Para magkaroon kayo ng grasya sa araw na ito. Alright! Para sa atin ngayon, eksaktong alas 8 ng nagmamadaling umaga. At yan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalam ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nella Reshaga, Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Nestor Paring Totor, Tirator Nundalo ng Cagayan de Oro at Engineer Danmar Jepoy Bachansila sa bahagi naman ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department, at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghatid ng balita.
3: Nel R. Shaga.
2: Ako naman, Mar Laurenio. Hanggang sa Lunes, ito po ang Hard FM Balita. Magbabalita ng diretso.
0: Serbisyong may puso. Ihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita. This is Heart 92.7.
5: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kalooy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala ni po tang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
2: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula ni po tang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese.
6: What if your phone could be your front row seat?
7: Playtime Entertainment launches PT Idol.
6: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
7: Where talent takes the spotlight.
6: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: PT